0: data sendong ngayon. Halik ngayon. Supply ng kuryente.
1: Dapat kaya hababa sendo.
0: Barato.
1: Barato.
0: Mala yan, oh. Tapos, ang sendo ngayon, yan baga ang kadalasan, no? Papakaryon ta kaya ang sendong train. Ang train, pirokaril. Yan baga ang... Puhon pa.
1: Puhon sa puhon, oh.
0: Oh, yung baga yan, ano.
1: Yung malinduang iyan.
0: Oh, yan duwang ba.
1: Yung... Pag nagdidigdi ang mga senador, yung malinduang battle yung cry
0: nila. Ano kaya ang mahapot mo na duwan sa... sa siyempre may mga contact pa ng digdi. Ano bang ano
1: mga dyan? Problema niya diyan?
0: Ano ba mga mayor na issue? Itong mayor lang ta dapat limit lang kita sa piralang yung
1: pinaka main.
0: Oh, pinaka main issue. Ah, yan ngayong train.
1: Train nga yata kulang ata. Rulubak-lubak ngayong Andaya Highway ngayon. Kaya kay puwan ng alternatibong tinampo.
0: Ano pa kaya? Ay dinulita digdi nga ya igwan ng geothermal. Kuryente.
1: Kuryente.
0: Yan. So, yung bagay. Kaya pag umadik di ambira. Puro arrogant. Masusuya ka pag nagdadalang ganito.
1: Ikaw pa partner.
0: Oh, ikaw pa.
1: Pigdagdagan na rin
0: din. Nagdagan.
1: Ano? Pero mga arog-arog naman lang. Good governance.
0: Ayun, ano?
1: At saka transparency and accountability.
0: Ayun.
1: Nagdagdag na ba kayo ngunyan?
0: Oo. Transparency and accountability.
1: Sabi ka sa isang ikaw ko dyan na ahiling partner. Ahiling, nagpa-plati ka. Ang kaibahan niya mga ano, mga congressman, mga taong gobyerno.
0: Ayun.
1: Nagpa-plati ka.
0: Nagpa-plati ka sa about transparency.
1: Nagkukurahaw.
0: Sa mga taong gobyerno.
1: Mga nagkukurahaw siya, partner. Dapat nga ipakulong ang mga parabon. Pag-aroon, sulo na lang siya.
0: Agdurlagan.
1: Agdurlagan.
0: Bakit nga madamay?
1: Wala.
0: Bakit nga madamay nga kita?
1: Hindi mga taram-taram naman.
0: Bakit nga arrestar niya kita?
1: Agdurlagan naman. Hindi naman nga. Taram-taram naman nga na
0: yun. Yun, nadagdagan pala niya na. Transparency and accountability.
1: Iroon mo sa national. Iko na mga kayaan.
0: Yun, pero yan, transparency and accountability, yung pinaka, ano yan?
1: Naabusong tataram.
0: Ang pinaka-naabuso, tama ka ba? Yung pinaka-naabuso. Ninhuli ta pa kataram ka yan, sinagtataram pati ka yan, pakakatapos ka yan. Sige ang habon sa gobyerno. Pakakataram ning araw ka yan. Transparency and accountability. Then na nagre-report sa... sa mga constituents niya kung ano ang
1: nangyari.
0: Kung ano nangyari sa kung napasa in secret ang ibinaba kang gobyerno.
1: Sabi ba kay itong sabi kay itong staff baga? Sabi kay itong staff ngaya, boss, itong sabi ta ngayang bawal mag-abon. Paano ngay kita? Ay, di kita diyan kabali.
0: Ngani yan, transparent ang accountability.
1: Sinda lang eh. Para mo na ngay.
0: Yan ang nakakauyam na ano partner, yan ang nakakauyam na pagparataramon kay itong mga politikong sa hiling mo bako man siyang arog kaya
1: bako man
0: yan ang nakaka
1: ibaman ang ano do
0: nakakabad trip yan talaga no pag may nagpaplatika kay yan partner sa entablado ng mga politikong dahil man bagay na taramon yan masusuya ka no
1: matatakot ka no
0: saka matatakot ka ay naku
1: kaya ba yan ang taramon.
0: Gusto ko sabihin yun, mahabon eh. Kaya niya nga nang daramo ng...
1: Makusog ng daghan pa rin na yun ang tinatalaban.
0: Ayaw ng talab. Kaya yan po mga tugang. Mag-iingat kita sa mga politikong arog kaya. Lalong-lalo na sa ano sa barangay.
1: Sa barangay, oo.
0: Sa barangay partner. Ta iyo ang kumbaga garo ko yan.
1: Training
0: ground. saka kumbaga garo... ano ni pinakahababang level siya sa gobyerno pero digdi kaya nagpupuon partner ang gabos pag nangyaring igwa sa ibaba asahan mo na pagabot sa itaas sa pinakang halangkaw na opisyal igwa yan ano
1: saka ano yan syempre may mga partidaryo man ng mga nagkakandidato syempre kung kisay ka nagsusuporta yun man tong ano mo sasabihan mo ay maray man yan pero na kung medyo na pangako ang ka oy si aki ko gibon mong barangay tanod ha ay tutugot mo man ya pero sa kagabsan ka yan sa pangkabilugan mas marahay na madangog ta kung ano ang mga nangyari kung dati ka na ano sinagi ni Buhan si mga gigibuhon pa
0: minsan kay partner kita baga napapasala kita ano natural itong napapasala kita sa pagboto ta si piguhuna mong iyo ang masalbar sa komunidad mo.
1: Oo.
0: Di siyempre ibuboto mo ito pala niyo pa si Pasimuno ano may mga arog kaya na pangyayari kaya ang kaipuhan ng niyan kaya may iniginigibo dahil dahil nakita maarog itong dati na minsan may mababasa ka sa social media baga. Binoto ko pa man din ngayon niyo.
1: Oy.
0: Oh, may mga nagbabarasol ba ng argo? Binoto ko pa man din ngayon. Buisit ngayon ini. Pero ngayon, ilungon mo ngayon ginigibungon niyan. Maray pa ngayon din ang ngayon ako nagbuto sa imo. Oy. May mga arog ka yan.
1: Iman yan, partner. Itong mga butante man niya na nagbuto dahil igwasin ang pinag-aasahan doon sa pigbubuto ay, ninda.
0: Yun na nga niyo.
1: Ang pingiisip ninda, pag binoto ko ngayon niyo, mailalaw ko ngayon sinuno yung trabaho. Pag binoto ko ngayon niyo, medyo haraning kita sa kurun ngayon ini. Pag graduar mo, ilaw ko trabaho.
0: Tapos na yung kinuha.
1: Na yung kinuha, takad ako lumampig promisahan.
0: Na-akumudar.
1: Maanggot. Hindi, ang pagbuboto, dahil may nangangahulugan, nagbuto ka dahil igwa ka makukuha sa inda. Nagbuto ka dahil nagtutubod ka ng ibinuto mo, mag-ibon yung karahayan para sa gabos, bako para sa nagkakapira. Eh, narugyan ka yan.
0: Kanakul kayo, partner. Mga, Iguaman, ibinuto, tapos sige ang bugtak yung mga proyekto, marayang padara, iguaman ka yan.
1: Oo. Saka ano kayong partner, nangangahulugan na pag nagbuto ka mo, tapos nagkaigwa na ning kapitan, kagawad, mayor, vice mayor, konsihal, congressman, senador, gobernador, bisikog, bukal, hanggang presidente, pagbuto nino, tapos ang obligasyon nino, dahil man yan tapos kasi, parte ka pa kang duwang bagay ang partner. It's either itong butante nagiging parte kang problema o nagiging parte kang solusyon. Halimbawa, nagbuto ka, pagkatapos gusto mo ang basura iapon sa tamang lugar, di mo man inaapon, sige kang reklamo, ay basura nga di diyo. O, di ka man naging parte kang solusyon, naging parte ka kang problema, pero nagbuto ka ng tuntol.
0: Yeah, no,
1: so yeah. May obligasyon pa manggarari ang kada butante kung anong gigibuhon mo. Halimbawa, sa nasyonal.
0: Bahala na nga dyan si Kapitan ta.
1: Ginibo pa ang basurero si Kapitan.
0: Trabaho niya ngayon. Oh, tayo, binuto tayo. Nanggana ngayon
1: siya. Yan. Ginibo mong uripon si Kapitan. Samantalang igwa ka man, igwa ka man ng obligasyon. Ang ino ngayon, argan sa bagong bayan, sir. Pika para problema si Pinkambata. Ang ino ngayon, siging wararakang ati sa tinampo.
0: Siging
1: ano kay Kapitan yan, ino?
0: Basurahan.
1: Siging partner. Siging jackpot siging arati sa luwas. Kikapitan niya na ido. O itong may ataman ka yan, maging responsable ka. O nga kapitan, ining mga ano nga yan, nga ido ko yan.
0: Ikaw ko na. Iyo pala lang
1: ako. Ako pala ma-punpun ka yan. Kung si Semayid, maging responsable ka mo. Kaya ang butante, dahil pwedeng maging, ay nagbutno ngayon ko, iyo na yan. Ay dahil, kalukuhan niya na butno ka, tapos maka nang gigibuhon. Dahil pwede yan. It's either maging party ka ng problema o parte ka na kang solusyon. Dapat, so parisirin ka sa makikooper ka sa, uy, may rabos nga ya. Dahil na kita dyan.
0: Bahala na ngayon sinda dyan.
1: Bahala na yung si Kagawa dyan. Mapadara na lang kaming pansit nga, panluto. Oh, pwede man yan.
0: Sinda na ngayon dyan, tapos sinda man ngayon ang mga official.
1: Saka, sasabihan si Kapitan sa kasi Kagawa, ngayon, Kap, kung ano po ngayon dyan na pagkaurulayan, iyon na po ngayon ko dyan. Yung pag partner, may pa-meeting ngayon. Ngayon, Kap, kung ano ngayon na pagkaurulayan dyan, iyon na lang ngayon ko dyan. Tapos nagbalik. Manoy, ano po, Kap? Napagka-orline po duman, ikaw po daw masagot kang isnakan. Eh, naman yan ako ngayon.
0: Habunan.
1: Sabi mo nga Manoy, kung nagpalibot na yung kumbukatorya, kung ano ang mapagka-orulayan, iyo ka na.
0: Oh.
1: Ang napagkasunduan po duman, ikaw po daw masagot kang isnakan. Ay, di man nga arog kaya. Ano man kita ko so yan sa barangay. Partner, 13 minutos na. Ano yung kamay nadagdag? Tayo papalaugong ko na to.
0: Palaugan na.
1: Masil pati ito, partner. Nagpupurutok na yun. 13 minutos sa makalisang alas 8 ng pagkaga. Ma-break lang kami yung kadikit at yan ang Samoyang bisita. At yan, mabalik kami.
2: Radyo Guapito.
3: Pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat pa sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, B.A. Yo, Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, may power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment, kapag ipinahid ko, mapifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pau Liniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
4: Kaya ugaliin magpahid ng Pau Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
5: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
6: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Conveniente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facility. Antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa indo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundok ang sa indo mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes, makukuha po sa number 7, Milchor T. Villanueva Avenue o number 7, Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa tungon niyan, igwalagdan 16 minutos, makalis ang alas 8 ng pagkaagang oras sa inyo sa Indukang Smart Save Solar, the solar that you can trust. Partner,
0: ay, good partner. Honor. Pabutan tayo na rin good morning si Lawrence Santa Maria, nag-aantabay sa tuya.
1: Ay, good morning, ma'am.
0: Saka si board member Dito Miranda.
1: Ay, good morning, sir. Mm-hmm.
0: Yeah. Bueno.
1: Pero girimong-rimong yung kataan ng partner, sabi mo mong board member.
0: Bueno, ang bisita ta ko niya yeah, partner sa tuyang naanta na
1: pero nagkuha ka na ng lista dikit na biography. Do the honor, please introduce the guest.
0: Ang sa tuyang bisita ko niyan, sabi ko na nga, sabi ta baga kasubago, sa tuyang mga bisita, mga aspirante sa BSKE. Ano, ha? Sa Malibabang Barangay, dawa sa in kung si sayang gusto. Mm-hmm. And sa imbitasyon tabaga na gusto si dating punong barangay Wiwin Rigmalos.
1: Yun.
0: Kan Concepcion Pequeña. Pinakadakulang barangay digdi sa siyudad ni Naga. Mm. Pagkatapos niya sa mga sunod, kung gusto man ni kan sayang mga kalaban diyan, kung sisay man yan, pwede man yan.
1: O, aputon kung malaban.
0: Oo, kung gustong magpa-interview sa tuya. Kaya,
1: ini man parte, ini interview ini, di man ini, ang interview ini, bako man ini para pag-iriwalon sila.
0: Ay, di man.
1: Ang interview ini, para maaraman itong mga future plans nila, si mga dati, kung dati ka na, si mga naginibuhan man ni Kapawiwin. Tapos kung mabalik siya, ano pa si gusto niyang mahiling? Pabayaan naman si itong masunod kung igwaman ng bawa, si Kapitan Mendoza.
0: Yeah, no.
1: Kung gusto man mag-imbitaran taman niya, pag namuyama na hindi, ano man sinaginibuhan niya sa first term niya.
0: Pero dapat open sa gabos na hapo.
1: Dapat na ano to. Taan nagahapotig di partner, bako, garo man lang ano to, barangay ang nagahapotig di. Taan naman ang pakiaram ko, tatagapili ako partner.
0: Ako? Ako yan man ako. Triangulo.
1: Mayo kita di makita ang vested interest di para. Mayo conflict of interest di.
0: Kaya good morning una kay Miles, Ma'am Miles Lim Solis.
1: Oy, mano Ma'am Miles, saka pa rebay ka na kang istante
0: mo. Ay, ano. Oy, kumusta na? Maray pang hapitan mi ganyan ta. Aramon tantaman nyo kan sa imo.
1: Asalan na yan.
0: Asalan mo dyan. Okay.
1: Partner,
0: yaon ko nyan. Sa tuyang bisita ko nyan, mayong iba kundi dating punong barangay Wiwin Rigmalos sa CAP.
1: Yan, sa imong Gripo CAP. Yan.
7: Good morning sa
1: Indian. Okay na.
0: Alat.
1: Ojo mo.
0: Si Ojo.
1: Ready.
0: Ba't wala?
1: Igwa.
0: Hello, hello.
1: Sige daw.
0: Garo kita mga video okay. Oh. Ayan, ayan, ayan.
1: Dahil nakatunog ka sa imo, garo iguan na. Sige daw, gi. Arin ang ano kayo. Tabaka pag nag-inject ito. Yun, sige daw.
8: Okay. Hello.
1: Yun.
0: Yan, yan, yan, yan. Anong kakanta mo?
1: One.
8: My way. Okay. Good morning sa Indong Duape. Meron si Melvin and Roy sa programang Double Target. Oh, and yeah, siyempre sa 105.5 Radyo Guapito, si mga naginanyog, lalong-lalong sa mga taga-barangay Concepcion Pequeño.
1: Oh. Aram mo yun. Kap, day, kap mag, ano to, digdi ka ayun ang camera mo. Oh, yeah, yeah, yeah, para na. Hindi ka mag-slide ka.
8: Nakailing kayo ko sa imo sa Indong Duape. Tigiling-iling ko ang
1: pag nagtinga ka, di ba lumayling
8: sa rin? Ang tantulungon yan.
0: Okay, so Kapwe Winrig Balos, mga tugang, okay, sa muyang bisita ngun yan. Ini-aram mo yun si Kap partner.
1: Oh, oh.
0: Paranta ba ito yun dyan sa, ano, sa Concepcion?
1: Iyo, iyo.
0: Pati si Lolo Kap, ano, si father mo. O, kumusta na pala si father mo?
8: Okay man, okay man.
0: O sinabihan mo, mag-down ko niya.
8: Dahil ko na sabihan.
0: Dapat sinabihan mo.
8: Pag-ali ko, medyo turog pa.
0: Dapat sinabihan mo na i-interview ng niya sa asintado. Ano. Oh. Anyway,
1: Ay, ano, sa kuya lang, tabi Kapweben, di ba, nagkandidato ka last ano to, election, tapos medyo dahil sinerte. So after kayo, ano si mga naging aktibidad ni Kapwewen?
8: Si kang dahil kita sinertikan na kaaging eleksyon, ako po dahil managpundo sa pagtabang sa abot kan sa kuyang mga kaya, lalo na si mga nag-aagad-tabang na mga residentes. Sabi nga, ordinaryong tao na sana ako, pero dahil nahali si pagiging public servanta. And padagos kita nagtabang, testigos ko po ang mga taga-barangay Concepcion Pequeña, lalo na si mga nadurma, nakikiulay, nakap, pwede yung patabang araw ganun. And ang premier ko nga po dyan, naput sa inda, anong nakaabot na yun sa barangay. Pag nakaabot na sa barangay na dahil inaksyon, makusog ang buta na magduman o magtumarparte sa indang pang-epuan. Yung ngayon, pagpapararapos bitang epal sa ginigibuta, pero sabi ko, okay lang yan, nakakatabang pa lang kita.
1: Siyempre, dahil naman yan mahahali dahil dati kang ama kang barangay, and may nagdudulok sa imo. Siyempre, dahil naman pwedeng sabihin, ay, dahil ka tatabangan.
8: Epo. Sabi ka kan, although may limit naman lang ang pangsyon ta, minsan nga may nag-aagat-tabang na dahil naman matabangan ta, limit naman lang ang ano ta. Baka niya ako sabihin kung bako ka namang kapitan, naglalaw ka pa sa problemang pang may posisyon. Pero yung mga simpleng tabang na piding gibunda sa ordinaryong tao, ginigibuta po. Padagos po dahil po ng putol si pagtabang sa mga taga-condition pa kanya.
1: Okay.
8: Sa abot kang sa tuya makakaya.
1: So ito sa personal capacity na lang. Although siyempre, determined mahal eh, dahil may titulo ka sa barangay, kaya nadudulok ka manggiraray.
8: And tinitiwalaan pa man.
1: Bilang
8: siguro, nailingin dyan na naging kapitan man kita. And si tiwala na magrani and dahil mag-alangan, iyo po siya namamati ta sa mga tao.
1: Pero ang term katabi, Kap?
8: Tulong term kitang barangay agawad and sarong term. Ang iba nga nagsasabi na, una mingya, aloy ka ng kapitan. Sabi ko, sarong term yun yung parman lang po itong paglabang ng kapitan. And si Panduwata, dahil kita sinerte.
1: Panduwa.
8: Sinakalaban taman si Francis Mendoza.
1: Oo. So itong panduwang ito, ano si challenge naman sa ano to, sa election na nakalihis?
8: Si ano ko ka to na ano ka ito eh, medyo kadakol issue sa kuya ka to eh.
1: Mm-hmm.
8: Kang, kang panahon na ito na tinurubudan ka mga tao.
1: Oo.
8: Kaya medyo kinagat man tinubudan. Dahil magkatas na. Pero si Labanta, dahil man makasupog si result.
1: Okay.
8: Sa araw kung mayo man talagang kwarta na naglalaban, okay, ang daradara ko sa naman, si Akomplisimento, si Nagini Bonta, medyo dahil man makasupog si trend kang nakaaging eleksyon. Ikumpara naman sa may panggastos makalaban ta. And pangalawa, may si Kagao Salak nagsabay pa man. Dati kong kaibanan sa, and may duwang nagbalyo na dahil taman aram si Rasong kung saan nagrelipat.
1: Itong Kagawad Salak?
8: Iyo.
1: Nagkandidatong
8: kapitan.
1: Pero si, sa kaibahan mo ito?
8: Kaibanan ko po.
1: Sa bagay,
8: dahil taman kaibanan ko talaga sa lineup. Nag-ulay kami na makagawad na lang siya sa
1: kukaraya.
8: Pag-abot kang oras,
1: nagkapitan.
8: ano mangiral.
1: Sa bagay diretso man
8: diretso niya, diretso niya, nirespetar ko man.
1: So pera ka mo naglalaban duman tabi.
8: Tulo po si Kap Francis.
1: Ika.
8: Ako tapos si Salak.
1: Salak. Oh, so panpera si Kagawad Salak.
8: Pantulo po.
1: Pantulo.
8: Kami po ni Francis si talagang highlight man duman.
1: Ah, kamo talagang ano to. Oh, si Ete Bali. Pero Kap, sa experience mo, ako dati ako barangay official man. Talagang ano to sa baba, it matters ang ano to. Syempre may magastos ka diyan pero talagang mati pag nagkakandidato na dapat may pundo ka talagang pang turos dyan.
8: Kang mga nakaagi pong mga eleksyon, mahayop man po kaya. First correct. Time po sa Pequeñan na darakulaan si gastos. Mm-hmm. Talagang nakilagan po nga niya ako. Paulo, expected ko na. Pero nakakakilag si nangyari na day kayan tapatan. Although ako po nagastos man ako inaakumon. Pero si gastos ko po, itong ordinary yung gastos lang bilang dating pigsusunod sa barangay. Siyempre, pag-ibo ka man tarpulin, mapakakangkang ka man sa mga tao mo. Iyon lang po si ordinaryong gastos dyan. Ngunyan po, iba na ang kalakawan ng eleksyon sa Pequeñan na sa party ko po, dahil ko ba sinasabi, tawaling mayo kong karta, iyong dapat mangyari. Oh. Pangit po kaya sa pag-abot sa barangay eleksyon na local level lang, na ang papaloso na or papatood din si tao na kwartahan siya or garastusan. Natatandaan ko po si sa kuyang ama kaya na kang si pag primero ming karandidato ang kaya siya si ano mi kato garo adviser mi tabo ko naman siyang kapitan kato. Dahil patuudun na ang barangay eleksyon nagagarastusan. Pag natuod na ngayon ang tao kaya si mga maabot na panon na gusto magkandidato pero mga maray ang katuyuhan. Tios, pero mga trabaho, dahil na manggagarana. Taang manggagarana na ngayon, si mga may korta na nagagastos during election, pangit ngayon yan. Dahil mo siya piling obligaron magtrabaho dahil ang nagiging ano na kaya, instinct na kaya, ay magastos lang kita, gana na naman kita. Pero dapat patuudun na ang nakaturukaw, akomplisimento ang ilalatag si naginibuan, si mga nakaturukaw, si mga gusto pang gibuhon. Si mga aspirante man, ano man si plano mo para sa ikakaray pa kang gusto mong pagserbihan ng barangay.
1: Kap, dyan sa ano to, sa Concepcion Pequeña, iyo ang pinakadakulang barangay kang siyudad kang Naga. And sa mga barangay official, pirama ng honorarium kang punong barangay?
8: Kang ako po si punong barangay na sa 33 po. Ang aram ko ngayon, 36 na Sinday. 36,000.
1: Ang Kagawan?
8: Nasa, kang ako po, 23... mga kulang-kulang tinitingin ko niyang garo, nasa day ko po, sure kung 26 na. Basta po, pigra lang gawang po nindang niyan. Kaya man po, kaya man. Ang korta kang araw ko niyan, nasa, ang korta kang barangay ko niyan, 40 million eh.
0: Ang garo, ano nindo, ano
8: ira.
1: Budget.
0: Pundo,
8: ang
0: budget.
8: Iyang lalagigibuan mong mga programa, nasa 40 million ang gagawin ang korta mo.
0: Oh,
8: and nasa ang population ta, mga Pindi City ng Garo.
1: 27,000.
8: Ang ano ito kaya.
1: Pero ang zona yung ang...
8: Pito. Anom.
1: Anom na zona. May mga sityo-sityo pa. Partner ano? 36,000.
0: Di kaparehas kang kuyan. Kaparehas kang...
8: Ang voters, may dyan nasa 14,000-15,000 na. Registered voters. Dahil ko nga aram ko niyan kung ano si latest na nag...
0: Registration. Kaya kaaging election, di mga 15,000 araw kaya.
8: Mga PD.
0: Araw kaya.
8: Mga 14 araw.
0: Pero ang nag ang turnout dyan, mga sa
8: estimate. Dahil man, mga 80% man.
0: 80%. So, sabi yung
8: 75 mga araw yan. Dahil man naburuto, gabot po na ako. Lalo na itong mga nasa ibang ano, dahil man na-interes sa... Lalo na kung nakabuto na duman sa... Taang regulasyon po ka, dapat doang sunod ka, dahil nga mabuto, matatanggal ka. Kung nagbuto sin daw niyan, dahil interesado sa barangay. Si iba man lang. Dahil man gamot lang. Kaya dahil man 100% naburuto sila.
0: So, dyan pala, pag nag-election partner, halimbawa pala, kung halimbawa ang nagboto lang sa 20, pira ang voters, ang ano, ang...
8: Mga sabihin ito, mga 15 araw.
1: 15,000.
0: 15,000, kung halimbawa magboto lang mga, sa estimate mo mga pira, mga...
1: Para mangana.
0: 8,000 araw kaya, mga 10,000 lang ang nagbuburuto araw kaya.
8: Hindi. Ta ang si Buto mi dyan, ako kulang 4,000. Si Francis nag 4,000 eh. Daw katong labang ko mang kapitan, 4,000 man. Kulang 4,000 man.
0: Kuyan partner, mga nasa 10,000 lang ang nagbubuto. No.
1: Oo, pwede.
0: Arog lang kaya. So makapunta.
8: Ta ang pampitong kagawa, dapat maka 2,500 kay. Pampitong ka pa kaya. Tayo ang trend kaya kayan, durukutan man lang yan.
1: Oo.
8: Si Pangulo, minsan naglalamang ng 20, si Duan si Pangulo. Kaya durukutan mo lang yan.
1: Apat pa lang talaga. Ang papasiguruhan mo si ina sa kasi may 2-5 ka.
8: Pampito ka na.
0: Papasiguruhan
1: mo pasiguruhan si partidaryo mo. Takong, ang sarusan na. Ang sarusan na. Halimbawa nga eleksyon sa aga, sigurado ka naman nga Manoy Makan magana ka. Nag-irinom mo nga banggi pagkaagad.
8: Nalingaw.
1: Nalingaw.
8: Okay, tinuyong.
1: Daog kang saro.
8: Tinuyong buraton.
1: Oh, tinuyong
8: buraton. Alam nga yung pamilya ngayong San Ramon niya, buraton tang nga. Tadakula ngayon.
1: Oh, itong pamilya San Ramon nga, alukun mo nga mag-night swimming.
8: Tapos nga si ama nga, buraton mo
1: nga. Itong ama nga, palakaw-lakawon mo nga. Pero yung bawas niya, mga pito nga yung bawas.
8: Pito nga yan.
0: Tapos yung pangagalan sa rin.
1: Kagalan sa rin. So araw ganda ang ano diyan ano ta kapuwin. So bilang dating kapitan, ano si pwedeng tang halbawa? Syempre pag hinapot dating kapitan Wewin Rigmalos, ano man si nagibuhan, mga at least ikaw kita ning sasalingo yun. Ano si mga lataw ngo niya na dating pwedeng tang maitukdo pag naglakaw-lakaw si Roy San Ramon diyan. Pwede nga gigili mo ni kapuwin.
8: Ako po kang ako kapitan, sabi ko ani kan bilang sarong term pa man lang na iba kaya si trabaho kang kagawad sa kapitan.
1: Mm-mm.
8: Si kapitan, executive ka na. Ayun, kang primero kong paglaban, kapitan, dakul bang kitang pinagpakaray po dyan. And pig-prioridad na. And lalo na si kalakawan pag-abot sa Kalinigan. Ta-importante po ba kayan na kung ang pigiro kan mong barangay, sobra ang naglalangka ba ang kaatian or dahi malinig, ang sunod kayan si kailangan maipiktuan naman naman sa mga bulong, idagdag problema. Kaya saro sa pigtutok kanta dyan, ang totoo po ako nagibukan design kang pagruta ka mga basura dyan and malangani mo niya ninahanap ng data, medyo may kapabayan ang base sa mga istorya ka mga tao. And ako mismo nailing ko man na si programa to sa basura, si pagakot ng basura,
1: medyo napapabayaan.
8: Medyo daing gayo consistent. Ako po kaya pigibo ko yan na si ruta kang conception pickin niya, doong busy sa sarong simana ma ruta ang track ang basura. And pinag-implementa po. Ang totoo po kasi pag-implement ko kang segregation kang basura, gulpi kita sing medyo naginanakit. Aram na mo pa nagigibog ang karayan. Sinatood na mag-ibuning sala, kalaban mo yan. Pero pinagtindugan ta po dahil sa karayan kang lugar na dapat segregated ang basura. And ini-evaluate mo po yan. Ang sugo ko nga sa mga basura, at least 80%, 70% pag segregate ko ano nindo, pero pag dai iwalat. Iyon po to si pagpuon mo dyan, and mala, katapos na po si, naging smooth na si pagkua, and testigos po si mga taga-consumption niya dyan, na si kanterminota na, anota na segregated ang mga basura. Doang bis, sarong si Mata. Ang basura kay Roy and Melvin, pag naaloy sa laog kang arong, may virus po bagay yan. Kung igwang-gurang, may aking sadit, pag nasa ngab yan, na daikinua, problema na naman, hilang naman. Kaya yan, pinagigpitan ta na sa sarong simana, doon bis ko, anon, nalalapa, sa kaday nalalapa.
0: Pero,
8: and katakod ka ni, si pag-implementa kang bawal na butas na ilo sa barangay. Tasaro po yan sa nagbawara kang mabasura. Eh pag
0: daikin ko yan in landmine.
8: And apera kayan, ang permisyo po kayan na gulpiyon man, na si Udo sa Tinampo, si makakagagat ng mga nag-aralakaw, araw ng mga aki, mga estudyante. Yun si Saro sa mga programa na may combination po yan. Si Sakalinigan, si Pagrotagang.
0: Pero ngunyong baga, grabe naman ang
8: isang. Ayun po, and ako nga po, sige akong agad duman sa Suamo, kay Engineer Martin ng mga karatulan na bawal magtampak ng basura. Iyon po nga na yan na pig-adalan ko sa paikot-ikot ko dahil dahil consistent si pag-akot kang basura. Si mga residentes, dahil abon na may basura sa Arong Ninda, itadaklag sa Tinampo. And duman pa nagtaklag ka sa Tinampo, may iling naman katong saro, nadakol naman, duman ay dadaklag man. Kaya iyo po yan si pagpaparagiribom yung si kaming rarabos, pigirilinigan ko si mga nakatambak na tinarambakan na bako mantalang tambakan basura. Dahil dahil consistent si pag-akot kang track.
0: Pero may alat lang ko, may apot lang ko. Anong dapat gibuhon dyan sa conception pekinyo? Tanganing although ini pig-uurlayan ini sa digdi sa syudad para maiwasan itong paglangkaw kang tubig diyan sa eskwelahan, lalong-lalo na diyan sa spillway.
8: Ang totoo po, aloy na pong problema ang sa conception pekinyo. And tanda-tandaan ko ito kang termino ko, kang primero ming ginibo dyan ni Mayor and Congressman Ligacion na ngunyan, si pag-dredging po dyan sa Manchester Terrest, inapot po ako ni kung ano ang problema. Kampi meron ko po doon kang kapitan. Ano si Cap, si mga pinakamayor na problema sa Concepcion Pequeña na gusto mong pakarayon. Sabi ko kung sa Concepcion Pequeña po halos para rin naman ang tinampo, ang problema may ang baha. Ibakok man dyan, taga dyan si Kong. And yung ato kung ano si problema. Pag-explicar mo po dyan na dyan sa Manchester Terrest, yun si trapping area, si bagsakan ng tubig galit sa Concepcion.
0: Sa may sign yan?
8: Sa yun na po itong pig-dredging na may nagaba nga ng mga ano. Pag-dredging nga niya, nag-collap si Riprap. Tunilladang basura si
0: Nakakuyan Nakuato. Pala na nun.
8: Nakalot kaya.
0: Nakapatong pala ng partner sa basura.
8: Iyo ito, si Saro sa ginibo ni Mayor and Congressman Ngunyan, nadakulaan na tabang sa mo. Yung iba ko pa nga itong sa may magtuto. Kang nadridging po ito. Pantay na ng basura. Ito nga ng mga residents na naka-squat po dyan, na mga sakop na kaya kang triangulo na may party dyan sa Manchester Terrace. Ang kabanga, triangulo na. Ini-interview ko po ito. Pati duman, dinudumanan ko po yan. Na sinda, may tinanong sinda duman sa pantay na sapa. Kamuting kahoy, kamuting kamang. Kung anong tanong na, okra, talong. Sabi ko, anay, paano po niya ako yan kung nagkakapanahon ng pag-uran pagbaha, may man po ngayon kayo mga ginibo, wash out po yan. Total nga, bihira man magbaha. Pag naka-wash out na, matanong na naman kami.
1: Ngunyan, may dagaan na talaga.
8: Iyo po. Kang ididredging na to, iyo po nga to, kang madredging na duman. O sabi ko pa na yun, maali na yun. Tinanong nindo dyan, kakaluto na yan, papaloso na si tunay na sapa. And iyo po to, si pigkalot po dyan. Aloy po dyan, pigtrabaho yan. Ito, may mga picture nga niyo. Pigdredging po yan, katong floating is kami. Ito, nung subli si Mayor Nelson Ligacion ko to sa DPWH ng floating excavator. Kang nakalot po siya, napaluwas si original na sapa. Tapan ano na eh, bago mag-apo ang tubig, baha ng mare sa Concepcion, ma-overflow na daman sa pantay ng ano ngunyan. Kang ano po to, nagkaigwang pag-ura, naglibot ako. Medyo may ipiktong marae. Kaskason si tubig, madali yung wara si baha. Although may mga baha on talaga, may kababahan. Ang ano mo dyan, dapat pagtapos kang uran, tapos mo si baha.
0: Dapat na-i-stop.
8: Pirkanday pa nadidredging, tapos na ang uran, walat pa ang baha. Kaya kato, kang nadredging to, bagong dredging, pig-ikot ko. Magayon nun si Ibaluwas yung buka to. Nyako, grabe si ipikto kang pinag-ibo ni Mayor Kato na madredging niya. Iyo po yan si mga problema. Hanggang mo niyan, padagod mga tayo. Ito po, dahil taman maiwasan. May mga basura na naman. Trapping area pa din po dyan, kurbada yan.
0: Pero halat ka, may connection ba yan sa ano sa pagbaha digdi sa spillway saka sa eskwelahan?
8: Iyo po, tayo po yan ang, iyo po talaga ng bagsak. Sarong, ang posisyon po kan sa Concepcion, pero octopus. Sarabatan po siya. Pag-abot digdi sa may pasister terrace na, sarong sapa na lang po yan. Pag-abot din sa may Robinson, dyan po ang luwasan. Sa diton po dyan ng sapa, si Kampanon pa kaya ito, may partition pa sa tao. At ito po, nag-ibo kami kaya ang katong resolution na ang ano ko, address pa kato sa city and sa DPWH na adalanin da si luwasan kang sapa dyan sa may Robinson. Ta, pagbabagyo po, sabi ko sa mga tao, dahil ka mo nag-aaram, pa nagbabagyo habang naglalamasa ang orang pagkaya pa magluwas, dyan po sa may Robinson. Pagkukulkog mi dyan ang tambak ng basura. Taday na nag-aabante ang tubig dahil sa basura. Pag nakulkog mi nga ni, nalagadub po yung pairarong. Kaskaso naman ang tubig, yao na naman ang mga basura. Trapping area po yan, lugar na yan. Tasadit ang luwasan. May ano pa, may partition pa.
0: Ang basura bang nag-aagi dyan sa Inhali, Kadaklan? Sa Concepcion lang talaga o?
8: Dahil po, naaging Delosario, naaging Grande, naagi sa mo. Sa Sunwan.
0: So, bagumang gabusali sa Concepcion Pequeña?
8: Ay, po. Contribution na kang mga ibang inaalian na lugar. May iliw. Takatong nga ni po kang nagka-problema kami dyan sa Muya. May nag-uran ka ito. Pag abot kang, dahil pa lang naalis yung uran, kulor itong sinag
1: pumasos na
8: dalihig na tubig. Mm-hmm. Nagka-aral naman si mga taga-suna. Ano, nagreklamo duman sa opisina. Di tulos kami nagduman. Pag duman po, sinusog ko, nasusog mi duman sa may Grandi, may pag-imbestigar mi, nagpalinig si Pepsi, si mga pigpalinig, pigsurugo, pigtarambak duman sa gilid kang sapa. O, nagdalihid si, ay nag-uber po si tubig
1: na was out nadara.
8: Si mga used oil.
1: Nadara.
8: Nagparanik si mga tao doon sa Muya. Ah, may. Si, ano. Kaya ang dalihig sa Muya, bako sa naman taga-consumption din niya.
1: Dilosaryo.
0: Guwapang ibang lugar.
8: Iyo po. Mahiling mo pa rin yan, may naglalataw na istayro kang rep.
1: Ayo.
8: Kung ano-ano, ning itong mahiling mo sa gilid, may kama. Talagang kama. Ano man ang iyaano kan sa dito na
0: tsapa. Kutson, itong kutson.
8: Kutson, ang mga gilid ng ano. Ayan kaya, mga piga ano yan, ang iling mi kaya, pig-apon yan sa gilid kang aruninda, pag aabot kang
0: uran. Tapos
1: na, was out. Yan. Oh. Kumbaga, si mga harong, harani sa
8: si mga gilid harong, kaya sabi mo nga,
0: inaato.
8: Pag may nailing kami sa gilid kang sapa na may arong, aliunin din dyan ta, pag nag-uran, uber po lang tubig, dadarahon yan. Sarap pa yan in mga drainage, si contribution. Iba dyan na, ano nang yan ba dyan? Pero si drainage niya, reklamador siya, pero si drainage niya, matiyon man. O yan niya kung drainage mo, contribution yan kang basura sa sapa. At pag nagkusog niya akong uran, ang dalihig kayo, pasirin sa sapa, nakakontribute ka ng basura. Iyon po yan si mga kausak ang pagbaba sa Concepcion Pequeña na medyo aloy-aloy na panahon na kay Pon Adalan. And nagpapasalaman niya kung, na, kung sakaling mangyari, gobyerno nasyonal na ang mabudget ko yan, tayo man talaga ang dapat. Taday kaya kang, araw sa kuya, kang kapitan ako, nakarequest man ako kay Congressman Bordado na rip-rapping, halipot sa naman. Ta third district ang kapot kaya. Dahil mong piling ibus-busa mo sa pikin niya gabus. Ngunyang kung gobyerno nasyonal ang magastos, dakulaan na tabang sa Concepcion Pequeña, bako lang si mga party kami na abang lugar, na mapakarayan na panahon na para pakarayan si mga drainage, si mga sapa. Ta.
0: So ining-iling mong ining uplan kontraba na ini, sa iling mo, makakatabang daw yan, ining nasyonal.
8: Iyo po. Ang aram ko, dahil man ma-implement mo yan, kasi budget nga na, next year na daw. Pero totoo po na talagang mangyari, dakulaan na pasalamat. Ta, nasyonal na ang budget. Dahil yan kaya kang congressman sana. Na ubusin mo ang kalabay kang mga sapa para lang
0: riprapan.
8: Pag nariprapan po kaya, dakula ako na bagay. Tapos siyempre, si sapa, madakula, makukuha si sukul.
1: Mm-hmm.
8: Pangadwa, si mga ate dyan, maali. Iyo po yan si karahayang kaya. Sana mangyari and bako lang na ituga siya. Nagbigdi na si BBM. Nailing na sitwasyon. Sana seryosoon si pagsabing tatabangan ang naga sa
0: Iyan pala partner baha sa diyan sa Julian Militon. Iyo pala na major contributor itong sinasabi mong ali duma sa Sertris.
8: Iyo po. Nakadagdag pa po nga itong ano tubig sa ali sa may ginibo po diyan storm drainage ang subdivision sa likodan. Kaya ang spillway sa mga nagbubulyom na ng tubig. Ang totoo po kang nangyaring baha yan. Ako kabali ako sa kunday ako nakababa duman sa kudal. Tanagaba, nakatindog ako sa kudal, tanag-rescue kami kang pamilya. Kang panahon ni ba, bagi po yan. Pirang lakad ko lang, nagbiglang lang po sa tubig. Ito pala, nagaba si tinindugan kong kudal. Sa may likod kang St. James, may ginibo dyan na storm drainage. Pabagsak din sa may samu. Si, dahil kabakban man talaga, pabagsak sa sapa, sa may samu, sa may likod kang major seminary. Sabi ko, ito si, kaya nagaba na, aloy ng panahon din, nagagaba si kudal duman. Taturutumbukan kayo ito kang sapa. Dumanabagtas ang tubig. Siyempre, patulog-tulog kang tubig. Nagaba?
0: Saro na lang. Itong sinasabi ni principal na nagsasangada dyan ang dyan sa may eskwelan, itong nagsasangada si dalihigan ng tubig. Iyon man ang ganda yan. Saro yan sa ano?
8: Sadit
0: kayo. Pero maresolveran. Pwede pa ba yan maresolveran?
8: Iyon po nga na yan. Pag nag-ibo na yan, sabi ko yung mga tiktuga na yan na rip-rapping na yan. Na mga sapa. Mangyayari na yan. Bako lang po yan. Duman sa Medina Clara, may tenenom ng aning dakulaon dahil si Basura nagtagas na. Sa tahaw na, naging island na siya.
0: Si Basura naging isla na.
8: Si Basura naging isla na. Tapos si siguro salit sa araw na lang kanilang sapa, duwa, nagsingit na.
1: May ara-island na.
8: Tinanong na pati. May tubo na. May island na. Dahil sa mga basurang iyan na matatagas na pati yan. Dahil na kayang rambusan kang tao, talagang ang floating excavator ng mga kalot ko yan.
0: Pwede na palang tugdukan harong.
8: Pwede mo nang tugdukan ng...
1: ang style mo garo ka, Spratly Island.
8: Ano na, Milbin, si panahon na...
0: Itong halawig.
8: Katunganit, nagparab. Kampi meron, Timmin. Yan, dahil pa yung nadidrijing. Nag-agad akong tabang sa airport. Surrender. Dahil talaga kaya.
1: So, ito mga simpleng pa...
8: Lilipto ko ng kamot mo, tapos halipotan lang ang magagibo nindo. Kaya sabi ko, ano daw ang pilit ang gibuhon ko na yun. Talagang machine talaga ang dapat. Sa panahon pang, ano. Tapos yan, si mga drainage na, oh, kapitan, pinakaray ko si mga drainages. Although dahil ko natapos, may naginanagit nga na dyan sa ko na duman nga, pigpara pa rin, ibing nga sa ko. Dahil, sabi ko, ako ang kapitan, simpre, gabos gusto kong gibuhon. Kaya lang, ang budget, yearly man lang, si kakayahan. O niya ako, pasunod-sunod lang yan. Kaya saro sa mga, ano ko, si, tinutukong ko talaga si Baha dyan sa kung kanya. Although dahil ko natapos, and dahil ko man talaga mag-perfect sa sarong termino. Iyan, may connection yan, mga drainage yan. Kaya mga drainage ko dyan, ako ang kapitan. Dahil ko nung pag-ibon drainage na open, mga sarado yan, pangalawa, mga dakula pa si Tinampo. And si Ati, taon bago mo i-maintenance, taday nalalaugan ng mga ati. May malaugan man dyan, mga sarado-charit lang. Kaya ibang i-flow kang tubig, dahil matang mo. Kaya yan, ngunyang baga, sige, kumpara po si mga drainage, talo kang tag-urana naman, mga RFP lang. Dahil untok si parabot ni, base sa request ng mga tao. Sabi ko ano, yan mga ginigibugan, requested yan ka mga tao na nakikiulay. Dahil na daimanda dinadong sa barangay, kaya sa kong naglaran eh, yung ginigibugan tampa agad.
0: Hindi, ito sa kapatid ko yan. Sabi ko, Epal ka daw.
8: Epo. Iyan pong nagpaparapod ng Epal. Oh, sabi ko nga
1: ano, ano ang nasa likod kang ano yan?
8: Ang nasa likod ko yan, si mga tauhan malingan kang naliligis lang, dapat sinda nagigibo. Kaya niya ako nakukulugan sinda, iniibot ako. Sabi ko, okay lang apod ng kong Epal, basta si Obeto ko makatabang, maging mare si residentes na nag-aagad tabang, okay lang na po doon ng Epal. Basta ka muna niya ako kayo mag-ibalwar kung talagang Epal ako o duman sa bakong Epal na dahil man nakakatabang. Dapat sinda ka yan o bakong kayo obligasyon responsibilidad. Duman nga ni po sa may eskwilan, sabi ko, alay na yan, barandil yan yan naka, ano, delikado sa sudyante, mga eskwilan at sana.
0: Sa para
8: sa may elementary. May nag-aaging kagawa, dahil nahiiling, may nagbaba duman. Tapos kampig pa para gibo ko, giniribo ko, Epal na naman daw ako. Sabi ko, amag niya ako. Sinda dapat ang nagigiribo. Kung niya naginibo ko, Epal na ako. Pero okay lang yan pagparapo doon akong Epal. Sabi ko, kamuna sana ang mag... Tayo nagsusurmusa ko tawang, kap, Epal ka naman niya ako. Kamuna ko sana mag-evaluar ko yan. Kung mauugma ka mo sa inaapod akong Epal, pero ang tatrabaho, o mauugma ka mo doon sa Diamond Epal, pero dahil ang tatrabaho. Kamuna lang mag-evaluar ko yan.
0: Dahil, garo, ang sinasabihin, ginigibo mo yan, tama barangay eleksyon.
8: Daiman, ta... Iyo, ang totoo lang, sabi ko nga ni Poon kang nadaog ako, Diamond ako sinuti, padagot sa kung nagigibo ka yan. Kailangan niyan ta, pero kahit to, dahil gayo nakatutok si pag-apod Epal. Ngunyan, mas grabe na ta, eleksyon na naman. Pero dapat nga kanya pagparapod ng Epal. Okay lang, sabi ko, okay lang. Na, basta sa abot na makakaya kong matabang ako bilang sarong Epal na siyudadano na ordinaryo yung tao. Bako naman akong, totoo lang, ordinaryo yung tao naman lang ako. Maya man akong obligasyon responsibilidad lang. Pero dahil may nag-aagad tabang si pagiging public servant,
1: yaman
8: ang giraray, din nawawara. Natabang ako. Kaya lang sa pagtabang ta, sasalaan pa kitang Epal, to credit grabbing. Ako, sige lang, sige lang.
1: Diyan, Kap, sa ano to? Di ba, siyempre, aram kang kabos din sa barangay mo na makandidato ka sa sunod na eleksyon. At least, saro o duwa tulong mga nahiling mo na pag nagbalik ka, ano ang mga pwede mo pang gibuhon?
8: Sabi ko si mga naputultang gigibuhon, mga ginibo, ipapadagos ko. And mala nga na igwa kung bagong niya, marina na ipot mo. Diyan sa party kang release, may programa ako diyan. Sabi ko kung makapaurulay-ulay diyan. Pag nakabalik niya ako, ta problem basura. Tapos, pag may emergency yan. Sabi ko, araw ka ni, may saro niya akong gigibo na pag nakabalik ako. Taunan, bako niya ako ni pangako, kung makabalik ako, piti ko ni dantaling ako pag ko ginibo. Takayang gibuhon kang barangay. Pigbudgetan ko na, pigkonsulta ako sa mga para skate. Katong simil man lang ang makina palanggang skate. Sabi ko, sige, malaga kong panghakot ng basura, ang design sa skate. Doang bisis sa sarong sima naman, may sounds man yan. May, araw ka tong sa track, man, may sound. Tangon yan, ang track mo yan, may mga sound na. May sounds niya ako yan, maaraman.
1: Public kung, address itong
8: Itong ano, yao na ang basura.
1: Trumpa.
8: Tangaring maaraman, pang-attract, pang ano. Ngunyan, sa sarong sima na doang bisis maakot na. Di urok mo naman siya ngayon. Pero niya ko ba ko yung promesa, piti ko nindang talingan ko pag dayo ganito. Pangadawa, sabi nito pang may emergency na sasakit ng kaumag-apod skates. Malag ako, doang iskit niya akong mapag-ibig ko, sarong pang emergency yan, sarong pang basura. Tari mo piling emergency, sasakay mo doon sa pang basura. Di, imbis na mabubuhay mo. Nagadang sa bata. Ang design niya, Roy, Melvin, ang design kang iskit, may atop, tapos may igdaan siya. Sa gilid, tukawang kang siyempre si may ilalay yan sa pamilya niya. O kaya si tapos ang na-operate diyan, titrainingan mi mag-operate ang barangay Tanod. Pag may nag-upload na emergency sa may release, dolos madalagan sa station kang escape. Doon malang ang istasyon gan doon sa may gilid kang naanap kitang lugar niya ko. Ano may nailing nako. Naparadaan kang escape iyan doon iyan. Madalagan ang Tanod kay ibanan si BSW. Ito pa ng escape na to, may ano to, may naka-design na oxygen and emergency kit. Pang emergency yan lang. Tayo nga to, sinasakit niya kami kapag magagada ng pasyente, kaanap ng escape. May mag-agi man niya, may pasayero pa. Pero kung igwan niya ako kita kaya, madali si pag-respond dito sa may so, mga taga-release. Kaya po yan si dagdag na programa kung ako makabalik. And tabang ko sa mga taga-release na may duwang problemang pinaabot sa ko na nasolusyonan ko tulos base sa pag-urulay mo ulim. Madali si action ta. Pero order niya ako, dahil kan magigibong niya, tama man ako sa posisyon. Pag ako nakabalik, piti ko nindon talinga ko kung dahil ko yung gibuhon.
1: Paano kung ipag-ibon nangon yan?
8: Ah, di at disalit sa kuya. Dahil mahay mo problema, Melvin.
1: Oh,
8: at least okay, nakatabang. Okay, ako, okay. Sabi ko nga ni, basta pirmi ako nakakatabang, araw nga ka tong credit, grabe. Nagtabang na ko, ipinamaraot pa. Araw nga niyan, kung maaraman nindang magayon yung programa ni Kapitan Gibuhon, salamat. Kamu ang nakaposisyon, bako man ako. Ang may obligasyon, responsibilidad, kamu, bako man ako. Ngunyan tamay naisip akong karayan, pig-adapt nindo. Salamat na maray para sa mga karahayang kang taga-release. Dahil ko makakulubot ka yan.
0: Pero alat ka, pag-iisip ko lang, paano pang may nag-aging train? Paano yan?
8: Yung ano yan, ang problema ta dyan. Siyempre, pero dahil may oras man lang bang train? May oras man bang train?
0: Paano yan? Ha?
8: Ang may oras man lang. Ang iskit, madali man lang alsaon. Taday man pwede mang pangarap ang train.
0: Ara-aral sa? Magyan
8: man lang. Ang design kang ano, ang design kang iskit, lalo na siyang sa emergency yan. Kung emergency ang magsabatan sinda, siyempre sinda ang mag-ibuy sa train, taday man yung pwede ano. Pero kasi na namin pirang minuto lang may ano. Aral na, ang design niya, aral lang sa, ang katri aral sa, may nakalaag na ito bagang spine board. May ano talaga, ang design niya, may pang-emergency pero, talaga na magagamit. May medicine, may kit siya.
1: Ambulance sa sarili.
8: Ambulance sa sarili. May wong yan, Roy. At ito, may pigpapagibo na kung design na ipapalos kung flyers. Papanoto sa release. Saruin sa mga balak o programa kung ganyan, kung sakaling mataon ang giraragit ang pagkakataon. Sa mga taga-release po yan.
0: Ambulansya sa release.
8: Service yung ano, pang-emergency, emergency.
0: Talaga.
8: May wangwang siya, may sound siya na ano. Na
1: ang tanong kang ano to, ang tanong ka ito, di ba, igawin ano? Win!
8: Win-win lang. Win!
0: Sa kapag ang ano, pag nakabalik ka, kung sakasakali, ang baso, ang sasakyan ng baso, ipatunin mo din sa mga sa ano.
8: Sa
0: sintado.
8: Pakakataram ko. Tako baga, si truck ko, may sound po to. May mensahe. Tapos, may tugtog. Tapos, biglang pagpupundo. Sa istasyon nino.
1: Yan.
0: Tanganing naaraman nila. Yao na si basura.
1: Pagkatapos, kung nasa tuon kang basura, chat digdi. Ini pong harong ni Mr. Derek Lulos basura.
8: Iyo po. Okay. And dakol pa ko Milbin na gigibon. Sabi mo si mga gigibon. Sabi ko si mga karahayan, ipapadagon. Si mga dagdag na ano. And nakatutok po ako sa, pag-abot po kayo sa kaipuhan kang tao, ang tinutuhan ko. Bako, ako po kaya, dahil ko mahilig mag, ang totoo po yan, mga building mo nyo na nailing ka mga tao. Ako, tiyan ko, niya ko, pag pininturahan pala niya ako si building pinakarayan, okay na. Pero sabi ko, sa iya man yan. Ako kaya, nakatutok ako sa mga drainages. Tapos sabi ko, baha ang pig, tututukan kong maray sa konsepto. And kulang tabang si mga drainages na mapakaray. And ito na iling kang tao, pero kung i-valor mo, kada taon po, tuluduang drainages ang napapakarami kada suna. Nandakulaan na tabang sa residents kang pikin niya.
1: Pag nauran.
8: Sabi ko, si mga abot, ano ngayon kata, si mga building pinakarayenda, ikang edaya niya ko, tatotoo lang, iyan mga building nakatindog na yan, mga mararay naman yung kampanahon ko. Sabi nga kaya, ang magurang baga, saka na si Arong, si pag-eskwila mo na ka mga ki. Ako niya ako bilang kapitan, saka na si building, si pangangaypuan mo na nindo.
1: Okay.
8: Ano man niya ako magayon ng building kung ang, sabi niya kan, anin mong magayon na bahay kung ang nakatira. Kung nakuha ko. Anin mong bahay na ba ito kung nakatira ko ako. Ako, siservisyo mo na. Kaypuan tang pakarayin mga drainage sa konsepsyon po niya. Ipapadagos na po yan pag ako nakabalik. Si pag-atamang kang kalinigan, kaayosan sa barangay. Kapos po yan, may mga programa kitang papakarayon. Mas papakarayon ta pa. Sa dati ko namang ginarebo, mas papakarayon pa sa pagbabalik.
1: Alam mo, Kap, ano to, kulang ang satuyang oras, pero Siyempre, dahil pa man ano to, July pa lang niya. July.
8: Pwede pa kung may bitara?
1: Iyo. Pwede. July, August, September, October. O, total lang, election baga, November. O, ay, October, campaign period na yan.
0: Pwede
1: pa. Papabilunta mo na si iba, tanganing ano to. Tapos, sa sunod gan, ikagirare. O, tabi, Cap, partner.
0: For parting words mo lang, Cap.
1: Mensahe.
0: Mensahe mo lang sa mga taga-Pikenya.
8: Primero po, salamat sa Indunduwa sa pagtaong oras sa kuya and sa pag-imbita. Dahil man tuloy ko sa iyo, sa inyo, talagang mas importante. Bako lang po sa ko, si mga aspirante po dyan, mas mare po na mas magay na sarong araw ka ng mga pag-uro-urolay para malinawan si mga tao, si mga nakaturo ko, ano si gigibuhon, ano si giniribo, si mga aspirante, ano man si gigibuhon pa para makatabang. And iwasan ta po si magparaduagi sa mga kalaban ta, gabos po kita dahil perfecto, ang kaipon lang po dyan, si madadangong kantaong programa. Ta, minsan, inaarabala ta ang tao makaulay, pero ang maradang sana si mga kakundian kang mga kapwa kandidato. And salamat po sa mga taga kunditong Pikenya, lalo na si mga gadarangog na nadangog din doon si party ko man. Although halik po talaga, dakol pa ko tang maipapaabot ng mga programa, kailang kulang sa oras, welcome po ako sa pagbalik kung ano man na oras na ipaapon giraray para sa ikapapadagos kang pag-uro-urole. Salamat sa Indo Melvin and Roy sa programa ng Dumdumol Target.
1: Thank you, sir.
0: Thank you. Kapitan Wiwin Rigmanos, nakaulita. Pero bago yan, partner,
1: sige.
0: Ang Jameson Marketing in James Marketing, Dila Sinda, Kan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas ababa sa company price. Nagtatabang man Sinda sa gusto magbukas in micro motor parts sa tindahan, Sinda Matuklo as in mass support Sendo all the way. Kaya sa inpas sa pinakanghaloy ng motorcycle parts sa tindahan since 1972. 50 anos po Sinda nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan lang sa main office Sinda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Sa oras man kan sa'yo dumpanga ipo, igwa ka na nin kadamay. Turn your gadget into budget. Madyana sa HJP Pawn Shop. Sa HJP Pawn Shop, halangkawan kilates, madaling kaulay, halaban terms. Pwedeng i-renew, hababaan interest rate. An pawn shop na may puso, ang kasama mo, an HJP Pawn Shop. Nag-ako nin mobile, as in man smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, at sila pang collateral na may extended months. Tanganing matubos mo rin nyo kung kinakaipuan nin do. Madyana, an HJP Pawn Shop. Iguanin 7 branches, inot sa Laugkan, Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan, kan Entrance Gate, kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, kataid sana kan LCC Calabanga, sa Alperor Street, sa San Roque, Iriga City, sa Atubangan lang kan West Rural Bank, sa San Antonio Poblacion, Nabwa, Atubangan lang kan Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Renacimiento Street, asin Biak na Batu Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HGB Pawn Shop and Pawn Shop na may puso. Sa kusina man, dapat marikas mga tugang, tipid, asin ligtas. Uyan na ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asin mabuhay gas saver sa mga LPG brand, subok na marayan kalidad. Abot kayaan presyo, asin libre pa ang delivery. Makukuha po sa Rawas Avenue Diversion Road, Concepcion, Pequeña, at Tubangan lang mismo kan SWMO Office and pinakabagong branch, asin ang pinaka-enot na branch sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, at Tubangan lang kan Socio Supermart, Haranisa, Pepsi Plant. Apunan lang nindosinda sa 0908-388-1183 o sa 0917-580-1303 para sa free delivery, Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolan.
1: Pero maparam na kita sa satuwing programa ngunyan aldaw na Sabado, pecha 18 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026.
0: Good morning muna, Father, kay John Di Loyola, nakandabay sa taon ngunya, yes, si sir, Ellen San Andres, saka si Miles Dimson. So,
1: Ama Miles, ha? Ang gagura, ano yan, ano to, salming kang ano. Nahiling na si picture. Angot nga ni si Mama. Ining yung... may difference man. So, dapat kayo tumaksyonan talaga. Pero maparoom na kami dito sa samayang programa sa pangaran ka mga pag-iriba sa Lauto Technical. Salamat kay Kapwewen, Rigmalos, kang Barangay Concepcion Pequeña, si Third Verdejo sa Lauto Technical, kaibahan na sa mga OJT, alit sa CSPC. Kami po ang sino mga naging kaibahan sa programang Double Target.
0: Ini po si RSR.
1: Patugang sa gabon sa panahon na sin pagkakataon, serbisyo publikong malalaoman. Maparadyo man na sin sa telebisyon. Ako po ang sinunaging kaibahan sa programang Double Target, Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa endong pagantabay. Good morning.
2: Radyo Guapito.

0: Padi, bakong college na si Marie Chris.
1: Yung padi, perseless ralaugan. Pero padi, na ko param send ko enroll si Marie Chris.
0: So, aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Yung padi, Business Administration, major in Financial Management.
1: Pero magbata niyan sa bulsa, pangarad pa sana. Saka, private baga, malang tuition.
0: Yan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakong hambog sana ang affordable quality education na sinasabi.
1: Makari gusto ko padi, tamaduma naman kami, kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakalasi sinda, kan si Aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peñafrancia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peñafrancia Service Specialist Incorporated.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry,

0: May peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sangkap.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.
6: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
7: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
6: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
7: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
6: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
7: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
8: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
11: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
12: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
13: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Bong Karas, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibong Karas. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bong Karas.
1: Okay, good morning po sa Indo Gabos. Sabado na naman, igwapa kitang less than one hour para magkairibanan. Ta medyo nagdadali-dali po ako, may habulon akong flight. Alas dos ning hapon, yun yan na aldaw. Alagad po si sa kuyang partner, si partner Gigi Vargas. Unfortunately, ta kabulanan niya na actually next month. So medyo bakong magayon ng pagmati, kaya dahil man po siya makakaiba sa tuya. So kita po ang mairibanan kang nakaagi pong si Mana. Medyo seryoso si Satuyang Pigurulayan, ipapadagos na po yan. Pero bago yan, mapasalamat muna ako primero duman po sa siyudad kan Iriga. Pigimbitaran kita kay itong Mr. and Mrs. Club sa pamamayo po ni Hermano Mayor Gilbert Canuto, asin po si Ma'am Josie Maninang na iyo man na Hermana Mayor. Maugmahon si Barabaray Lee kang mga Mr. and Mrs. duman sa siyudad kan Iriga. Nahiling taman duman si mga dati tang nakaibanan sa pag-irikot takadto sa siyudad kan Iriga, kaya maugmahon dakul na familiar faces. Of course, yaon si Attorney Pichi Alfilor Moraleda. Yaon man ang kapitan, dating kapitan kang San Juan, si Cap Sholo, asin kadakol pa pong mga pag-iriba na yaon duman sa siyudad kan Iriga. And then after that, ang saro pong signifikante na pigdumananta, inimbitaran kita kang punong barangay, kang barangay Kadlan, dyan po sa Banwaan kan Pili. And sa pamamayo po ini ni Barangay Kapitan or Punong Barangay Jojo Toscano, asin si Pag-iriba. So yaon kami duman ni Congressman Nelson Legacion kang nakaaging mga aldaw sa Barangay Kadlan. Pero i-clarify ko po, ta duman sa nagluwas na bareta, yaon da kami duman in nagtaoning tabang. Pero po itong mga pigtabangan ta duman, bako po ini itong naapektuhan. Kaya ito pong iconic project, golf course, and so on and so forth. Instead, ini pong mga taga-Kadlan, sinda po itong madi-displace dahil po sa expansion kang Bicol Medical Center, BMC. Duman po baga sa kataid kang Kadlan Mental Hospital. So, ining mga yaon duman, haralo-halo, igwa po duman na mga parauma, igwaman ba kung mga parauma, pero nonetheless affected dahil sa expansion na ito. Ang Cagayunan po, ang Barangay Kadlan, sina Punong Barangay Jojo, dahil po sinda nagsayang ning panahon. Ang ginibo po ninda, naghanap sinda ning daga. And this early, igwa na po sindang nakuha initial, igwa pa po sindang kaipuhan na kung anong sukol ning daga para po ma-accommodate itong gabus na marilipat. I think initially 14 families si dapat mag move out na dahil po ito si maapektuhan. Although hinagad po kang mga homeowners duman sa apektadong lugar sa pamamayo, if I'm not mistaken, ni Mr. Manrique. Ano po, si Mr. Manrique po, sa kasi pag-iriba niya, ang apila po ninda sa Bicol Medical Center sa paagi po ni Congressman Nelson Legacion, na kung mapipwede, instead na pahalion na sindangon yan, tauan sindaning panahon, magsarabay na lang duman sa scheduled for relocation sa September. So, ito po si saro sa mga pigurulayan duman. Alagad, igwa po ning urgent need, kaya po nagtauman kita ning dikit na tabang, tangani pong maasistiran. Ini pong mga taga Barangay Kadlan, dyan po sa Pili Camarinesur. So, uliton ko po, iba man po ining grupo, bako po inisi mga apektadong parauma dyan po sa Sagurong, San Jose, asin pagtaraid na barangay, asin sityo. Ini pong mga nasa Kadlan, ang kadaklan po digdi, ito po si mga apektado kang pag-expand, pag-pahiwas po kang Bicol Medical Center dyan po sa kataid kang BMC, I mean, duman po sa Pigapod ng Mental Hospital. Ano? So, ang pagkakaiba po kay ni Glaring, ano, ito po bagang issue duman sa Gurong, duman po sa San Jose, si mga pag-iribata po duman, ang naapektuhan duman, kabali si ibang parts kang Kadlan, as in ni Bapa, sinda po pinapahali dahil po mapagibuning golf course saka kung ano-ano. Ano? Pero inipong yaon dyan sa Kadlan, ito pong inatubang mini Congressman Nelson Legacion, inipo si mga madi-displace pero po iguang maray na katuyuhan. Inipong management kang Bicol Medical Center sa pamamayo po ni Mr. ni Dr. Gigantone, ano, asin si pag-iriba maninda. Sinda po ang obheto ninda, mapadakula ang ospital, tanganing mas dakul na tao ang maserbihan. So, kung arog po kaining klase na movement, arog po kaining klase na kumbaga expropriation, halimbawa, si pagkuha kang propriedad kang mga tao, kang gobyerno, tanganing mas magamit ng kadaklan, valid po ining maray. Kaya, kang pag-urulay duman sa Kadlan, pigpaintindi tagiraray, although naintindihan naman po kang kadaklan na yaon duman, na inipong gigibuhon dyan sa Kadlan, kumbaga, for the greater good, mas dakul ang makikinabang pag nagibo na padakula po ining ospital dyan sa Kadlan, kan BMC. Ano po? Kaya nag-cooperate man si mga pamilya, dahil man po sinda nag-resist. Ang sabi lang ninda, tawan sinda ning dikit na panahon, tangani pong makaprepara sinda para duman sa paglipat. Duman sa daga na binakal naman kang Barangay Kadlan dahil matibay ni si Barangay Captain Jojo, no, Toscano. Dahil sinda, saka ang konseho niya, kang nahiling nindang iwang arog ka ini, ang primero po nindang ginibo, naghanap na sinda ning daga na babakalon, tangani pong may malipatan ining mga apektadong residente. Although da ipagabos kayang ma-accommodate duman sa binakal nindang daga, ang importante may napo nana, and I think ini si dapat ang gibuhan ning paagi na matabangan sinda. I'm sure, dahil po sinda papabayaan ni Congressman Nelson Legacion, kaya kita man po sa dikit na paagi, nagtao man kita ning tabang. And mahanap pa po ako ning paagi na mas matabangan pa ta, kumbaga mabilog po ning bagong komunidad. So ang mga kaipuhan duman, tinampo, sabi nga ni Barangay Captain Jojo, gusto niya iguaman ermita, iguaman ning common area, gustong sabihin itong pwede sinda mag urulay-ulay, whether it be a public hall or itong may daycare center, may sadit na eskwelahan. Tangani pong itong komunidad na ito, garoon na siya self-sufficient na komunidad. Bako po itong pinarilipat, pero mayong pasilidad, isolated and all. So, saludo po ako sa Indo, Cap Jojo Toscano, as in sa mga pag-iriba, ang konseho, as in itong mga lupon, gabus po na nagtarabang dyan sa Banwaan, I mean sa Barangay Kadlan, sa Banwaan Kanpili. Ay padagos po nindo ang maray nindong gibo. Kami po ni Congressman Nelson Legacion, magibo ning paagi, tangani pong mas matabangan pa kamo, tanganing makamove on kamo sa indong buhay, dawa pa na pektohan kamo kang arog ka inipong sitwasyon. Again, inipo si ibang klasing sitwasyon, inipo lihitimo na pagpa-relocate kang mga tao dahil kaipuhan si daga, pagpa-expand kang hospital, mas dakul makikinabang, and daiman po pigtrato ning sala si mga tao, maray man si pagtratar. Kaya dapat po arog kaini ang klase ning paghiro kung may mga dapat po pahalion sa daga, kung dapat gamiton kang probinsya, kang LGU, itong Pigaapo doon na Power of Eminent Domain, na pag may kaipuhan na propriedad para magamit ning mas kadakol na tao, gagamiton iyan na poder na iyan kang gobyerno. So in this case, magayon pong example iting nahiling ta dyan po sa Barangay Kadlan. Sana po makanood ang Kapitolyo duman sa nangyari dyan sa Kadlan, dahil maray pa ining sarong sadit na barangay. Actually, bakuman sadit, I think ang population kang Barangay Kadlan, significant na. Ano? Pero Sinda, barangay sana, pero nagpahiling ning tamang kumbaga pag-asikaso kansa inda pong mga nasasakupan kang mga kasaraditan. Day po ninda pigpili kung ang mga tao dyan may pagsasadiring daga o may titulo o mayo, ang importante sa indagibuhan ng solusyon, mayo dapat ning mawalat. Yan po ang magayon na halimbawa na pinahiling ni punong barangay Jojo Toscano, asin po kang bilog na konseho dyan po sa barangay Kadlan. Liwat, salamat po sa indo and congratulations sa maray nindong paarog. Tukduan po nindo ang mga taga-Kapitolyo. Tamas maray pa ang sistema nindo kaysa po dyan sa ginigibo sa haranihon na maray sa pigaapod na iconic failure dahil po masarong dekada na daipan ang gadnahaman. By the way, nag-uulay kami kansarong tao kasubago, pigpahiling sa ko, kung pirana ang na-download na budget para dyan sa iconic capital na iyan. Ano? Dahil kung muna i-discuss ang detalye, bahala na Sinda, pero nalula ako sa amount kang budget. Pero kung maagi ka mo, naging busy lang yan kay itong Kaugma Festival, pero kung mahiling nindo, ito pong iconic capital until now, iyuman giraray kung ano iyan several months or even years ago. Ano? So sana po mahiling iyan kang kadaklan dahil saro na naman yan sa mga bagay na dapat ng pagtuunan ng pansin. Anyway, bago kita magpadagos, good morning kay Luis Nachor, kang banuaan kan buhi, nagdalagan man sa pagkakonsehal, saro ining negosyante, dakul po ining negosyo sa Metro Manila asin sa iba pang parte kang Pilipinas. So Luis, good morning po sa imo. Si Franz Bongkodin kang Iriga, maray naramrag, golf pong Ronald Rodriguez watching from Iriga City. Regards po sa gabos na USANT High School Batch 1992. Kunsain miyembro kami ni Franz Bongkodin. Yaon po si Analisa Cabalquinto, maray naaga po Sir Bong. Si Lauren Santa Maria is watching from the United Kingdom. Asin po kadakol pang iba. So, mga tugang, medyo ngunyan na aldaw, light lang kita. Igwapa ko ta kung gustong mga tukaron. Alagad po kaipuhan ko maghali in a few minutes dahil po mahabol ako ning flight. Dapat po alauna yaon ako sa daraga. So baka gahulon kita ning oras. Anyway, hanggat kaya, maurulay-ulay kita. Pero magian lang mo na ngunyan. Naurulay-ulay bakong gayong arog kay itong last week na talagang kadakol kitang pigdi-discuss. Ipapadagos na yan pagbalik ni partner Gigi. Kumagirumduman nindo kasu nakaaging simana. Pigtukarta itong audit findings kang Commission on Audit sa probinsya kan Camarines-Sur as of fiscal year 2024. So nagkakapira itong mga glaring findings naman. Ang saro po itong more than 30 billion na questionableng mga assets, gustong sabihin mga building, daga, pagrurugaring asin ni Bapa, na da ina-account properly. Hopefully na-account na ninda yan dahil 2026 na, but it remains to be seen kung ano na po ang naging resulta kayan. But as of 2025, kung kasuarin po, pigluwas itong 2024 audit findings, yaon ba po itong findings na ito, nakadakul na bilyon-bilyon na propriedad ang dai po properly accounted. Ano, dai nakalaag malinaw kung hain iyan, kung ano nang nangyari dyan. Kaya po dapat bantayan-tayan dahil bako po yan pagsasadiri ning sarong pamilya, pagsasadiri po yan kang bilog na probinsya kan Camarines-Sur. Si saro pa pong nahiling duman, naglaring, magkaiba po itong deklarado na kwarta kang probinsya, mahiling duman sa libro, may disparity po duman sa actual na yaon duman sa bangko. Ano, I think more than 100 million, duwang more than 100 million ang finding sa aspetong ini na gustong sabihon may gap. Kung hain iyan, kwartang iyan, I think dapat simbagon iyan ka mga tamang tao dyan po sa probinsya kan Camarines-Sur. As in, kadakol pa po itong epal, halimbawa, itong mga pigpapaluwas na gamit po, binakal, gamit ang kwarta kan Kapitolyo, alagad po pag pinaluwas, may mga pangaranin politiko na pinagbabawal ng unyan kan DILG. Ito pong bigaapod bagang anti-epal na direktiba kang DILG as in Office of the President. Kaya kung tutuusin, dapat by now, iyan pong mga building na may mga pangaran kang mga politiko na huna mo pagsasadirin ninda. Kaya sana minsan, igwansarong politiko dyan, kung makasitar, kami ang nagpatindog kang bako man po nindo yung kwarta. Kwarta po yan kang mga tao, kang gobyerno. Bakong kwarta kang pamilya nindo. Pero kung mahiling mo, si mga loyal sa inda, si mga lugar na sakop kang mga mayor, kang mga barangay kapitan, na kumbaga sunod-sunuran sa nakatukaw dyan sa Kapitolyo, dahiyan na hiriro, yaon pa manggiraray itong mga pang-iepal. Bago sana itong mga pangaran sa building, pati po ngunyan, igwabagay itong mga cellphone na pinapanao, igwang mga pangaranin politiko as in kadakol pang iba. Bawal na po yan, pero ngani, sa pagmati ninda, they are above the law. Gustong sabihon, mayo sindang pakilabot kung may nagbabawal ka yan. As long as kaya nindang malusutan, lulusutan ninda yan. Taang paghiling ninda, mga hadi sindakan probinsya. Iyan po ang sitwasyon tadigdi. Sabi ni Ma'am Erlinda Bungge Garcia, good morning po, watching from Palestina, Pili. Oh, by the way, pasalamatan ko po ang Barangay Palestina dahil kang nakaagi pong eleksyon, dyan pa po ako naka-star sa Palestina, alagad po kang June, right after the election, naglipat na po ako sa La Purisima. Pero kaitong time na yaon ako sa Palestina, dahil po ako pinabayaan kang mga taga-Palestina. Alagad, obviously, araman nindo, pigkakasuhan ako na bako po da akong taga-Pili. So, duman sa Palestina, I think itong naging pagboto ninda kan nakaaging eleksyon, in hindsight, mahiling mo po na pigpahiling kang mga taga-barangay Palestina ansa inda pong pagsuporta. Kaya ngani, ansa kuya pong dakulang pagpapasalamat sa bilog na barangay, kang Barangay Palestina, lalo na po kang mga ordinaryong tao na nagtarabang po para nga ni magkaigwa po ning maray na resulta man ang sa indong lingkod sa barangay na kumbaga pig-representar ko as pighalian ko. Duman sa post ko, I think this was yesterday or the day before yesterday, pigtukar ko itong naging resulta kan nakaaging eleksyon sa Banuaan kan Pili. Ano po, overall, nakakuha po ako dyan ng 23,949 votes. We're talking about Pili Camarines Sur overall. So that's equivalent to 49%. And si kalaban ko po nakakuha ng 22,365 votes. So lamang po ako ng more than 1,584 kaya po ginanata ang Banuaan kan Pili. Ang mahiling mo po digdi, ginana po kan sa indong lingkod ining mga barangay pong ini. Ang primero po ang Barangay San Jose. Very strong ang pinahiling kan mga taga-Barangay San Jose. Kaya dahil kumampo ni pinapabayaan si Kap Lala. Tama ba? Yo, si Kap Lala dyan sa San Jose. Mabisita po ako. At I owe it to you na makabisita sa Indo. Pandua po ang Palestina, ang pantulo po ang Barangay San Agustin, pang-apat ang Barangay San Isidro, sunod ang Caroyoroyan, and then La Purisima, San Vicente, San Juan, Pawili, and ang pang-sampulo po ang Barangay San Antonio. So kung hilingon po nindo, nakasampulo lang ako na ginanang barangay sa total na 26 barangays kang Banuaan kan Pili. Pero po dahil dakula si mga kalamangan na tinausa ko kaining mga barangay na ini, ang tapos po kang resulta, lamang kita, ginanata ang Banuaan kan Pili. And in many ways, ini po dakulang papel digdi kang pamilyang Bongga Lonta. lalong-lalo na po ni Vice Mayor Tom Bongalonta, na talagang respetado ko ang pagpadangat sa ko ni Vice Mayor Tom, kansa kuyang amiga, batchmate, si amigang Annalyn, ang bilog na pamilya ninda. Garo talaga pong mati-mati ko kung paano ninda ako pinadangat, as in padagos na pinapadangat. Kaya po, ako man ang pag-reciprocate ko, talagang dahi ko man papabayaan ang Banwaan Kanpili. Lalo na po dahil lihiti mo akong tagapili. Kang makangirit po kay itong huri na pig-serve ako ng notice, na pigkasuhan ako, gusto ninda maging kasong kriminal dahil naghambog po da ako kang nakaaging eleksyon, bako manda akong tagapili kundi taga-Naga. Dahil po dyan, pinapakasuhan ako ng criminal case na tangani pong ang gusto nindang mangyari, dahil na ako makadalagan perpetually sa anuman na posisyon sa Philippine elections. But of course, yan po ang gusto nindang paluwason, ang makangirit nga ni, and no offense, duman sa nag-serve sa kukang notice, narisa ko man na magabat man sa buot niya si ginigibo niya, but she had to do her job. Ito pong abogada kang Comelec na nagdarak kang notice sa harong ko, duman sa pili, kang pag-serve niya kang notice na kinakasuhan ako sa pagsahot na ako nag-commit ng material misrepresentation, naghambog da ako bako akong tagapili, kundi taga-Naga da ako. Pero pig-serve po si notice duman sa laog kang harong ko sa La Purisima, pili ka marinisur. Kaya sabi kay itong taga Comelec, mismo siya, kumbaga, dahil siya comfortable na magpa-picture. Kaya on nga ni sa laog kang harong ko, ang akusasyon, bako akong tagapili. Pero duman ninda hinahatod si Noticia manungod sa kaso. Pero pagirumdum sana, dahil gusto ko po ining tukaron ng dikit, nag-apod sa kuya si M1, si dating mayor, pilapil kang Banwaan kan Lagunoy. A few minutes ago, bago po ako naglaog digdi sa studio, dahil ang pinapakalat da po kang kalaban ko, duman sa kadakol na lugar sa 4th District, and nadangog ko man po ini sa 5th District, ang pinapakalat po da is dahil na ako pwedeng magkandidato sa anuman na posisyon. Ang talagang makangirit digdi, bago nagluwas itong kaso, may desisyon na si kalaban ko. Ano, sinda na sinagsasabi ko anong magiging outcome, anong makakaluwasan. Garubaga pambihira kung mag-predict ining sa kuyang mga kalaban. Ano? Pero, dahil po kamo maghandal, bako po yan totoo. Kung sakali po na mag-desisyon ako, na madalagan pa sa anuman na posisyon, pwedeng-pwede pa po, dahil kung ano man yung pigpaparakaso ninda, hangga Mayo po yan yung final decision sa Supreme Court, dahil po yan pwedeng makaulang. Tangani pong ansarong malayang Pilipino magdalagan sa anuman na posisyon na gusto niyang dalaganan sa eleksyon. Yan po. This is not to say na madalagan ako or what, pero ang dapat ang ipaglaban, itong abuso, itong mga misinformation, itong mga pangraraot, kung ano-ano na sa napati ano. Kaya kansuod man, nagparangirit ako ta. Ang siguro may nasindang maisip na pangraot, ang pigluwas na sana, igwaning picture, katubangan ko po si nagkakapirang mga may pangaran man na tao di sa Naga, yaon kami sa atubangan kang Sarong Cafe dyan sa Magsaysay, pinicturan, and pagpicture, nakakapot ako sa payo, garo pinapaluwas na nagkakagaw da ako kang payo ko dahil sa urulay da amayo da kong aram. Dahil pa po na kontento, pinaitong po si loong ko, ang pinaluwas po duman, daldagon da ako. Arog na po kayo ang level ng gustong pangraraot, dahil mayo po talaga sindang magamit para po rauton ang sa indong lingkod. Lagad na papangirit na sana ko, and ang mga tao man nga ni, ang sabi ninda, kung ano-ano na sana, maraot sana si Bong Rodriguez kang mga taong ini. Ano? Ay, pero dahil ka mo kayong maghandal, dahil ka mo kayong matakot, dahil po ka mo kayong magpa-apekto. Kang nakaaging eleksyon, pig, paragibo man po ako kayan. Kumagirumduman po nindo, itong dipuntong Congressman Andaya, kang siyaman si kalaban, ang nagruruluwas sa social media, mapulaan sa iyang mata, may mga sungay, giniribo na po bagang garo demonyo. Ano? Kaya ini mga pangraraot na ini, arog kay ini sana si kaya nindang gibuhon dahil mayo man po sinda na anything na magagamit ninda sa muya. Pero in exchange, maghanda po kamo dahil kami ang pigihiling mi ini talagang mga krimen na piggibon nindo as in padagos sindong pigigiribo. Si mga accomplice, si mga may partisipasyon sa pigigibo nindong krimen, mag-isip-isip po kamo dahil sa ngunyan na nakaturukaw iyan sa pwesto, pwedeng marairahay ang benepisyo nindo. Feeling man nindo poderoso man po kamo, pero pag nagkairipitan kamo ang primero kaya na isasakripisyo. Magtubod po kamo dahil kamo po ang pinakapasil na isalya o iapon sa kalayo habang sinda po madepensa sa sadiri ninda, papabayaan ninda kamo. Iyan po ang most likely mangyayari pag-abot ng panahon. Dahil, ngunyan po, nagruluwasan na ang katotohanan. Kung tatao po kamong mag-review kaining mga Commission on Audits or COA reports taon-taon, mahihiling nindo ang abuso kang sarong LGU, may it be provincial or local government unit ng munisipyo or ng syudad, dyan sa mga reports na iyan, mahiling tulos nindo kung may pag-aabuso na ginigibo, as in kung may mga kumbaga, bakong regular, mga irregular na transaksyon igwa ang particular na local government or provincial government. So, tiyagaan po nindo yan, medyo technical, pero gigibuhon mi po ang gabos na maging pasil na i-absorb si mga detalye, si mga impormasyon na dapat po nindong maaraman manungod po sa COA findings from 2025 pabalik. Ano po kang mga nakaaging sampulong taon, iyan po ang pigaaradalan ngunyan niyan kan sa tuyang team, dumanta mahiling ang pattern. No, kung tultul po ang nagugobernar, may hiling mo tulos dyan sa Commission on Audit Report. Kaya nga ni, sana po pagtawanan na nindo ng panahon, kung kaya man nindong barasahon, inibasahon nindo dahil po dyan may hiling kung ano ang estado kan sa tuya pong probinsya. Anyway, sabi po ni barasahon tayo ng mga messages, sabi po ni Lauren, yan, nagrita na yan, si Ma'am Noni Sibukaw. Good morning, shout out po, Sir Bong, watching from Hong Kong. Wow, regards po sa Indogabos. Regards sa mga Tagalupi, as in San Fernando. Si Ma'am Erlinda Garcia, good morning po, watching from Palestina. I think na-mention ko na inisubago. Si Sir Felix Montañez, good AM, Sir Bong, watching from Calgary, Canada, Bongkaras na Kamsuro. International ang mga paradangog tango niya na aldaw. Ano po? Sabi ni Ma'am Grace Francia Espina, o si Manay Grace, good morning po, Sir Bong. Shout out man po sa ngamin na mga taga-Bato. Nakul man taga-ring ko na dadigdi. And then si dating konsihal, Alan Palo Rojas kang Banwaan Kanlibmanan. Sabi niya, good morning, Gof Pong. Good morning po sa gabos na mga taga-Banwaan Kanlibmanan. Si Dolorita Lorilla Magdaong, sabi niya, good morning po. Shout out sa mga taga-Barangay District 2. Diyan po sa Banwaan kang Gainza. Regards man po sa satuyang padangat na amigo si dating mayoralty candidate Mayor June, as in ang gabos na pag-iriba diyan sa Banwaan kang Gainza. Sabi po digdi, good morning po Sir Bong, watching from Nabwa. Salamat tabi sa pagbisita, maski mamundo si lugar kung sa inkita nagtiripon, naman kan grupo dahil sa paghali kan sarutang kasurog sa laban, pero maugma man po si Urulay. Tama po yan, hali kami sa Banwaan kan Nabwa kan nakaaging duwang aldaw dahil si Sarumi pong may higuson as in matibay na leader, binawian po ning buhay, kaya po siniguro ta na habang may pagkakataon makabisita kita magtaon ning galang sa saiya pong wake, ano? And then of course sabi ni Venice Marga Castillo Gastillo, good morning po Sir Bong, God bless from Santo Domingo o Nabwa ulit, Nabwa Camarines Sur, Bongkaras Nabwa. Si June Tanra, shout out, watching from Minalabak, regards palan sa pamilyang Basmayor diyan po sa Banwaan kan Minalabak, and siring man po sa pamilyang Apa, ano, si amigo asin Primong Rodel Apa, dyan sa Banwaan kan Minalabak. Asin gabusta po ng mga pag-iriba dyan, ano. And of course, si Bryce Serds. So sabi ni Bryce, maray na aga po, Gobong. Shout out from Pili, Camarines Sur, Sitio Pag-asa San Agustin, na nag-iirungog po permi kanimo kada Sabados. Mabalos po. Salamat po sa Indugabos. Ang sa kuyang batchmate, ang agum ni Dr. Jessa or Jerusa Barce dyan sa Iriga, si Pading Marjun Manaog, watching from BGC Taguig. Good morning, Pading Bong. Garo na sa lakwatsa naman ang tropa ni Pading Marjun sa kani Doktora Jessa. Ingat po and enjoy sa biyahe. And si Benjamin or Benjamin Villaralbo, good morning po, Sir Bong. Watching from Ragay. Shout out po sa mga taga-Ragay. Gusto ko na daw magbisita sa Ragay, ano? Sana po magkaibanan kami ni dating Mayor Taddy Ramos, si dating mayoralty candidate and dating bukal Trixie, and of course, ang future congressman kang First District na sana magtugot, si Mayor Tom Bukago kang Banwaan kan Sipokot. Maghirilingan na po kita dyan soon. Kaya po excited ako, lalo na dahil haloy-haloy na po akong dahil nakabisita sa Banwaan kang Ragay. Ano? And of course, si gabos na mga Bravo Ragay members, na very active po iyan. Salamat po sa Indugabos. Si Josie Francia Bagasala, good morning po, Gofbong, watching from Cavite. God bless you always. God bless man po sa Indo. Yaon man po si Irvin Solis, kang Banwaan, kan Limanan. Bravo Limanan po ini. Maray na aga po, Sir Bong. Maray na aga po sa Indugabos. Si Bryce Serds, Bongkaras, Camarines Sur. And then, dakul pang mensahe, aratsyan po. Ipapadagusta ang pagbasa kansa Indo pong mga mensahe digdi sa satuyang page. So, kang nakaagi po pala na mga aldaw, kang yaon kami sa Rinconada, ginibukuman o kinuako si pagkakataon na makabisita sa Barangay San Juan, Iriga City. Ara mo po duman sa San Juan. Sa Banwa, sa siyudad kang Iriga, igwa po duman akong realization. Ano? Sabi kan sarong abogado, igwa da po siyang kliyente na nagduman sa iya. Kang naguulay-ulay da asinda, na-mention niya na, oh, si Ronald ngaya, dahil ngayon nindo pigsuportahan na dauglugod niya sa Iriga. Sabi da kay itong kabatch ko, tanong ngayon, nagdalagan siya. O gustong sabihon, duman po sa Iriga, dahil ko bistado na Bong. Bistado ako duman Ronald. Kaya nga ni, na-realize ko, tama yan. Kang ako po nag-eskwela duman, mayo man sa ko nag-aapo duman yung Bong. Ano? Kaya dakulang realization ito. Pero po, nagdakula kita sa Iriga, kaya second home ko man iyan. And aram ko po na pag naaraman ka mga tao dyan, dahil sinda maduwa-duwa, lalo na ining mga taga San Nicolas, dahil dyan po ako nagdakula, as in San Miguel. So sa Iriga City po, nanggana ako sa tulong barangay na yaon sa kasentrohan. Of course, itong Barangay San Juan, and si Pandua po, Barangay San Roque, yan, sentro po mismo iyan. And then, ito pong yaon duman sa Barangay San Miguel, kung sain ako nag-eskwela. Ito pong University of St. Anthony. So, digdi po sa tulong barangay, ang sa kuya pong pagpapasalamat. Mayo man akong mga mapasalamatan na individual, talagang nagkusa lang si mga tao, pero gabos na nagtabang dyan po sa Banwaan kan Iriga. Of course, sa pamamayo ni Attorney Pichi and kan sa kuyang partner, si partner Gigi Vargas, as in pag-iriba. Talagang disente or significant man si nako atang boto sa siyudad kan Iriga. But be that as it may, na-realize ko po na kaipuhan kong mag-touch base sa kadakol ng mga taga-Iriga. And bako sana na iparealize na si Bong Rodriguez is the same Ronald Rodriguez na pinadangat ninda kang ako po nagdadakula sa siyudad kan Iriga. But at the same time, dahil na-realize ko na kadakol pwedeng pagtarabangan tanganing ito pong mga pwedeng gibuhon sa siyudad kan Iriga, na dainaman inaabot kang efforts kang local government, pwede pong magibo ng mga tao na nasa pribadong sektor. Ano? Pasalamatan ta, halimbawa, ang team ni Senator Risa Hontiveros sa paagikan sa iyang political officer, si Bel Nachor. Dahil pig-testing ko po, may nangaiponing tabang, and then pig-connect ko sa office ninda, tinabangan man. Ano? So gustong sabihon, all we have to do, bako man necessarily sa diritang resources, i-connect ta lang sinda. Duman sa mga pwedeng makatabang, matatabangan man si mga nangangaipo nintabang. Alagad si Saro pong nahiling ko duman, kapag bisita ko sa Iriga, duman sa Barangay San Juan, kay dating Barangay Kapitan Sholo, pig-explain niya sa ko, dahil involved man po siya sa kooperatiba, sagkod sa mga farmers association. Ano? Ang sabi niya, igwada ang mga pigdonar sa inda ng mga equipment, ng mga gamit, in fact, darakula, and maray na klase man kuta. Alagad, unfortunately, dainida magamit. Ano? It's either may problema sa klase ng kuryente, klase ng saksakan, or mismong si klase ng pig-donate na equipment kang Department of Agriculture, bako ito si kaipuhan ka mga parauma duman sa lugar ninda. So I think this is very important na I don't know kung kisay ining lookout, but obviously, ang first in line should be the Department of Agriculture. Although day ko aram ko anong sistema man sa Department of Agriculture. Dahil arog ka ining sitwasyon na may mga equipment na dinodonate pero dahi nagagamit kang parauma. Itong istorya ninda sa ko, kampag duman ko, ang issue ninda duman si tinao na equipment, bako ito si tama sa topography kan sa indang daga. Ano? Si Saro, bako da ito si klase ng interval. Iguabagay itong pangtanom. Ano? Ang pangtanom, may kinatudan sinda kung anong spacing. Itong makina na pinagamit o tinao sa inda, itong distansya masaralakwat. Ano? Ang gusto ninda, dahil ko alam kung nakatuudan ninda o ito dapat ang tama o ang tama itong pwedeng gibuhon kang makina. Pero itong disparity na ito, either dahil po na-educate si mga parauma or sala talaga si makina o whatever that is, obviously kadakol na sa sayang na resources. So sana po, pag-aradalan tang maray, kita na nagtutulay ning tabang, si mga nagtataon ning tabang, hali sa ehensya kang gobyerno, sagkod po itong mga tinatabangan. I think there should be a conscious effort na magkairintindihan ano talaga si kaipuhan, ano si tamang ipapadarang tabang, tangani pong daipagparasarayangon ang kwarta kang gobyerno. Dahil, bako po iniing first time na nakahiling ako ning mga heavy or mga darakula o mga significantly priced na equipment na pig-donate alagad po dahil nagagamit. So, natenga, naglalapa, as in po, dahil napakinabangan. Pero, gamit po kayan ang kwarta kang gobyerno. So sana po, pag-abot ning panahon, mapundo na ang arog kaining sitwasyon. Otherwise, ito kutang ginamit para dyan sa equipment na yan, nagamit na sa ibang bagay na mapapakinabangan po talaga kan mga tao. At the end of the day, we're producing more junks than producing solutions sa mga problema po kan sa tuyang mga parauma. No? So it's 9:48. I think ma-shift ako duman sa importanteng urulay-ulay manungod sa sitwasyon digdisa sa tuyang nasyon. Ano? Dahil ko aram kung nagdadalan po kamo kang impeachment process, ma-resume ito. Ngunyan na masunod na simana. Pero duman sa initial na pagtukar ka mga issues duman sa impeachment, talagang igwa mga bagay duman na napapakagaw-kagaw na lang ako dahil arog ka ini ang mga pinagkakaabalahan ka mga tao sa tuyang national government. Pero itong Saro sa mga pigtukar duman, si first na article na pigfocus, ito po bagang pag-akusar kay incumbent Vice President Sara Duterte na sinasabi kang prosecution na nag-commit siya ng kumbaga krimen dahil duman sa pagbabanta niya sa buhay kang incumbent president kang Pilipinas kay Banan and sa iyang esposa o ang first lady sa good ito pong dating speaker kang Kongreso or House of Representatives. Ang pigbasehan po kay ni Ito po bagang pagtaram sa video na at that time, I think itong video na pinahiling or nagluwas sa social media, ang guton si dating o si incumbent Vice President Sara Duterte. And duman sa mga kaanggutan niya, may mga nasabi siya duman na iyungo niyan ang subject kang Piguro Layan duman sa sarong article para po sa pigsaangat na impeachment laban kay incumbent Vice President Sara Duterte. Be that as it may, iset aside ta mo na iyan. Iguang pangduwang punto duman, itong at a certain point, ta iba-iba po bagay itong mga abogado na nag-didepensa o itong duman sa prosecution, itong nagpapahayag man kan sa indang side, iba-ibang klaseng abogado, no? Iba-ibang style, iba-ibang manner ng delivery and so on and so forth. Pero igwa duman, itong deliberation between si Shell Jokno, si Congressman Shell Jokno, sagkod si, is it Attorney Pao ba ito si apelido niya? Pagkatapos kay itong initial nindang bout, itong sa indang pag sirimbagan, ang sabi ni presiding officer, Chief Escudero, napahanga siya duman sa diskurso, duman sa balitaktakan kanduwang abogado dahil gentlemanly and kumbaga nagpahiling sinda ning magayon na decorum, kalmado, as in na ipaluwas ninda si mga facts na kaipuhan nindang ipaluwas, si mga posisyon na dapat nindang igiit, alagad po mayo ning mga pangiinsulto, mayo ning pamimikon, mayo po ning mga pang kumbaga below the belt na atake. Kumbaga laban among gentlemen, mga maray na payo na may daradara ning pagkaaram sa batas, tangani pong ilaban si katotohanan asin si tama. In the same manner, kung babalikan nindo, ito pong issue duman sa sarong article na ito, nagpuon duman sa pigtaram kang Vice President allegedly na ang sabi niya po duman, may sinabihan siya duman sa video na pag siya po daa nagadan, ipagadan itong tulong taong ito dahil sinda ang nagpagadan sa iya, and that igwa na po da sa siyang kinaulay, kinontrata, na pag pinagadan siya, gagadanon man kang taong ini itong tulong na sambit na tao. Kung sain, sabi niya, igwang banta sa buhay niya. So ini po si sentro kang diskurso. But before that, I think ang dapat tang tawanan ning doon, ito bagang sana po maibalikta itong klase ning urulay na daita kay puhan magpara kurulhaban or kururahawan, daita kay puhan magpara rautan, daita kay puhan magpara imbento ning fake news and so on so forth, kundi laban talaga ning tibay, ning talino, as in ning reason or ning conviction. Itong mga bagay na iyan, ito na po sinawawara dahil na poison na ang satuyang sosyedad kang klase ning diskurso, ning exchanges, sagod po ning naratibo sa social media. Nagkaigwanan ning pigaapunta ning anarchy. Kadtong panahon, dahil ka po pwedeng magtaram basta-basta. Halimbawa sa radyo, igwang editorial, igwa po yan ng pigaagihan na ang iluluwas ning doon, pig screen yan kang editor, either kang radyo, kang dyaryo, supposedly even online. Ano? Si gabos na tataramon mo dyan, dapat pigadalan mo kung may basihan yan or mayo. Ano po? Pero dahil sa advent kang social media, nasakitan na magkaigwan ng mga gatekeepers para po sa arog kayo ng mga bagay. More than that, garubaga naging popular itong yaon ka sa atubangan ng telebisyon, yaon ka sa social media, pigdadalan ka kang buong mundo. Okay lang, napait ang pangmuda mo, pangraot mo, kinukol mo ng names ang sarong tao, pigsusupog mo ang sarong organisasyon o tao the way na you want. Na as if mayo kang pigko-commit na violation ng batas. I think itong anarchy na ito, arog kayan ang sitwasyon nigdi. Kadakol po ngunyan, mga radio stations or itong mga nagmimidya-midyahan, yaon sa radyo, urual daw, imbis po magpahayag ng factual information para maaraman ka mga tao ang mga katotohanan, magtaon ng impormasyon na kaipuhan ka mga nagdadarangog, ang objective lang ni damang raot ng ibang tao. Iyo po. So, as if, dahil paulit-ulit, mayong nagko-call out, pinapabayaan ini ka mga dapat nagko-call out o nagpupundo sa inda, arog ka. I think, kung yaong ka sa radyo, iguan ng KBP, no? And kadakul pa na dapat po mag-screen kang mga klase ng pigigiribo kang mga yaon po sa media. Pero ngunyan, garo labo-labo, dawa anong sabihon, dawa anong gibuhon, dawa anong iluwas, garo hinaayaan lang, mayo nang nagpupulis, ika na naagrabyado, ika lang po ang nagpapalag. Pero itong dapat magprotehir sa tuya gabos, ito po ang nakukulangan. Ito po ang nawawara. Kaya, kadakol po ning abusado, bakusan na sa media, sa social media, na ginagamit ang mga platform para po mag-advance kan sa indang mga intereses na baku na pong makatotohanan asinta. Tama. Ini po ang sitwasyon na nag-i-echo kay Yan Pig-uurulayan ngunyan sa impeachment case. Taano, ang pigsasabi, ito po dang nasambit na mga pagbabantao na tinaram. Halimbawa, ikaw nagsasabi, mayo man ito, joke lang ito, or mayo maning basihan. Kadto po, bago ka magtaram ning kang anuman bagay, sa social media, sa video, sa radyo, talagang you will be very careful dahil anuman na tinaram mo, pwede po yan na magbalik sa imo sa paagi po ning mga batas. Pero ngunyan, ang mas masakit, ginagamit na ang batas para manggipit ning mga tao. So, ito pong anarchy, ito pong paggamit kang mga supposedly bagay na maprotehira sa mga kasaraditan. Ta sabi baga kayan, those who have less in life should have more in law. Ano? Supposedly, kung dakul na tao ang mas poderoso na kakaangat, itong mas dakul na tao na mayong kakayahan ang maprotehira sa inda ang batas. But obviously, ngunyan, question mark na dakula na ang nangyayaring sitwasyon. And I think we have to call out our institutions, no? Itong yaon sa media na sana po among your ranks you should start policing ito pong kandakan sa indong mga pag-iriba. Dahil po ang nangyayari, si mga tultol, si mga disente, si mga professional na dadamay sa gibo kay itong mga nagkakapera na mayo man talaga dapat karapatan or tamang lisensya na magtaram sa radyo o kung anuman na public kumbaga platform arog kang social media and the like. So, grabe po ang nangyayari sa satuyang sitwasyon, sa satuyang kinaban. Ini po ba kung unique ligi sa Pilipinas, even in other countries na mga advanced satuya dahil po nagkaigwaning anarkiya sa pag-abot po sa social media na waraning control itong mga dati po nagbabantay arog ka mga editor as in iba pa po na mga nagmamanihar ka mga institutions arog kang media or the tri-media and gabos na bagay na related to this. Ano? So, halos may na po kitang oras. Next week po, mapadagos kita, itutukarta itong mga issues na nahiling kang Commission on Audit manungod po sa probinsya kan Camarines Sur and pipiriton da po na ang ipapahiling ta mas pasil maintindihan kang kadaklan sa tuya dahil kung ito lang report medyo usually technical po yan pero visually and also sa satuyang pag-explicar sisiguruhon mi na ang gabos na i-disclose ta number one, may basis po yan dahil yaon po yan sa report kan COA. And number two, delivered in a manner na mas madali na maintindihan kang kadaklan po sa tuya. Dawa itong may kumbaga kakulangan in terms of pag-intindi ng mga technical na bagay. Kaya tamang po yan na ipaintindi sa paagi ng maray na eksplikasyon. Ano po? So, mairibanan giraray kita next week. Pasensya na po kamot. Medyo sibot ang sa indong lingkod. Habulon ko itong sa kuyang flight early this afternoon. I have to be there at 1 o'clock sa Daraga. But just the same, ginibutan gabos na makaprograma manggiraray ngunyan na aga dahil po importante sa ko na makapaabot ning kadakol na impormasyon na dapat maintindihan ka mga taga Camarines Sur, asin mapadagos po kita dawa po anuman mga kaulangan ang inaapon sa satuyang atubangan. So liwat, sigabos po na padagos na nagdadangog, naghihinanyog sa tayong programa, Diyos mabalos po. Dayta nagaro mababasa ang kadakol pang mensahe digdi. Pero yaon dyan si Bernard Magbago Pitogo. Good morning po, Gob. God bless you. Salamat po sa Indo Gabos. Regards po, Giraray, sa Gabos na mga taga-Pili, taga-Rinconada. And then, looking forward kita sa iba pang lugar na bibirisit taon ta sa pag-abot kang masarunod na aldaw asin si

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

Happy Saturday, mga ka-RG! Nagbabalik po si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Wala tayo kahapon, pero ngayon, siksik na mga tugtugan po ang ating hatid sa inyo. Kaya kung may mga pabati po kayo dyan, you can text us on 0956-1708-212. Kumusta naman po ang inyong weekend? Sana masaya kayo. And of course, kung magsisiyasta kayo ngayon, sasamahan po kayo ng Radyo Gapito dahil hatid po namin ang mga mellow music mula alauna hanggang alas tres ng hapon para sa ating programang Saturday Vibes. Kaya samahan niyo po si Tina G hanggang alas tres at tayo'y magkukwentuhan, magtutugtugan at magre-relax sa loob ng dalawang oras. With that, here's Joey Albert with the song I Remember the Boy, only here on 105.5 Radyo Gapito.

44 minutes makalipas po ang alauna ng hapon. And still on your background, ang 105.5 Radyo Gupito. Kasama ang inyong DJ ngayong hapon, it's Tina G. Happy listening kina Carl Fausto, kay Jariel Erla at kay Dylan Talagdag. Maraming salamat po sa pag-antabay niyo ngayong hapon. Pati na rin dyan sa mga avid listeners natin nagsisiyasta ngayon, nagsiselfon, nagpapahinga, o kung ano pa man ang ginagawa. Pero nakikinig pa rin sa Radyo Gupito. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon dito sa ating programang Saturday Vibes. Kumusta naman ang inyong July? Dahil ilang araw na naman, matatapos na naman ang buwan na to. Sana naging maganda, sana naging fruitful. Kahit alam natin, meron pa rin mga heartbreaks, may pain na iniwan. Itong mga nakarang araw ang buwan ng Hulyo. Pero sana maging okay tayong lahat and life goes on. And ipag-pray na lang natin na ang buwan ng August next month mas maging mabuti para sa atin. Mas maging gentle, kumbaga. Magsama-sama po muli tayo hanggang alas 3 ng hapon, kaya tuloy-tuloy lang ang tugtugang hatid sa inyo ng Radyo Gupito. Here's Eric Carmen with the song Love Is All That Matters. Only here on 105.5 Radyo Gupito, kasama si Tina G.

Time check, it's 2:10 in the afternoon ngayong Saturday. Siyempre kasama niyo pa rin po si Tina G dito sa 105.5 Radyo Lupito. Happy listening kina Jordan Alarcon at kay John Franco. Maraming salamat po sa pag-antabay niyo ngayong hapon. At para sa may mga plano dyan na gumala ngayong hapon, mamayang gabi, ingat-ingat po sa pagbiyahe, ha? Pati na rin dyan sa mga driver, sa mga chuper. Siguraduhin pong lagi tayong ligtas dahil may pamilya naghihintay po sa atin. Ang ating programa hanggang alas 3 po ng hapon, kaya antabay lamang po kayo dito para sa ating mga mau music na tugtugan. At para sa mga nagsisiyasta pa dyan, sana nag-enjoy po kayo sa ating hatid na musika para sa inyo. With that, here's Debbie Gibson with the song Lost in Your Eye, only here on 105.5 Radyo Lupito.

41 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. At si Tina G nga po nakasama niyo mula alauna hanggang alas 3 ng hapon para sa ating programang Saturday Vibes dito sa 105.5 Radyo Gapito. Maraming salamat po sa mga nag-antabay ng ating programa. Of course, magsasama-sama po muli tayo sa Lunes with our time 3 to 5 p.m. Pero for now, si Kuya Carlo naman po ang inyong makakasama mamaya mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. At para sa mga aalis po ngayong hapon ha, ingat-ingat po sa biyahe. Ingat po sa mga pupuntahan ninyo at mag-enjoy ngayong weekend. Kailangan na kailangan natin yung pahinga. Lalo na dyan sa mga nagtrabaho whole week. Ito na yung time para sa atin. Kaya naman, kasama niyo pa rin po ang Radyo Gapito hanggang mamayang gabi sa tugtugan. With that, here's Olivia Newton-John with the song Suddenly. Only here on 105.5 Radyo Gapito, si Tina G po ito.

5.5 Radyo Guapito, kasama po ang inyong weekend buddy, si Kuya Carlo, together with the great OPM band. And a while ago, I've just heard, actually on the background, napapakinggan nyo pa rin si Hamilen, and together with the Bla, a Bicolano band actually, based here in Naga City, gumawa ng talagang napakagandang tugtog back in the 90s. And here at RGFM, we are relieving those hits. Kaya, ayan. Kaway kaway ha, sa mga natitirang members pa ng Blah na nandito sa Naga City. Good afternoon sa inyo. Sana napapakinggan nila to, di ba? And also sa mga nakatutok po sa atin, magbula pa po kaganina. At talaga namang tuloy-tuloy ang tugtugin. I do hope na every song na pinapatugtog po namin, we assure na talagang sasabayan po ninyo. Alright?

magmula kanina hanggang sa mga oras mong ito at sa mga susunod pa po. Again, weekend sound trip kasama si Kuya Carlo. Saying good afternoon to Cortez family, Sir Greg, and to my pop, mama pops. At sa mga tagapakinig natin dyan, all the way sa Denmark, nakatutok sa atin via live stream over at rgfm1055.weebly.com. 15 after 3, dire-diretso tayo sa ating tugtugan. Dito po sa RGFM Weekend Soundtrip kasama si Kuya Carlo.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Anumang panahon.

Here is something from the Jerks with the reklamo ng reklamo. Gupi kita kayo naman, mga kabisto, mga reklamador. Pero kung mamansin na kayo ang mga pangyayaring ngayon sa story ng kapalibutan, ano, dahil mo man mabasol. Anyway, 14 minutes bago mag alas 4 ng hapon, still on a weekend sound trip, kasama si Kuya Carlo sa RGFM. RGFM 105.5, sumabit yun ah. Good afternoon sa mga nakatutok po sa atin, lalong-lalo yung mga nag-drive na kanikilang mga sasakyan. Sir June Priela Espiritu, suki natin yan sa sir. Sir, good afternoon and thank you so much for always listening. And ingat po sa pagbiyahe, especially yung mga nag-grab mo yan, ano? Kamusta po sa mga drivers, likewise syempre sa mga pasahero. Hi to Cindy Tejas, to Yam, to Mary Emmanuel, and to Rodel from Mary Ann ang pagbati. Naka-tune in da sino sa RGFM, yung mga taga-Kalawag. Oy, kaway-kaway sa mga taga-Kalawag. Good afternoon sa inyo. Maraming salamat for listening. And also to April Rose, to Iko, to Ariel. Galing kay Chris ang pagbati. And si mga... Ayan, kay Eric, kay Lee, kay Leilani, and to Mark Angelo. Galing kay Venus sa pagbate, naglibmanan kay Amsu, nakatutok manda sa tuya. Hi kay CC! And kay Tito Jep. Ayan, yan sa indaw-sindaw niya. Alright, and happy birthday sa mga nagbe-birthday din po ngayon. At yung mga bisibisihan. Ano man po ang ating pinagagagawa sa mga oras pong ito? Good afternoon. And again, I just hope na talagang napapasabay ko po kayo sa ating tugtugan. Bueno, hindi na natin patatagalin pa. Dire-diretso tayo sa ating tugtug. Ah, ito, may humabol. Ay, kay parang Glenn Leonardo ng Lupi Camsour. Moving on with the song from Ago Agimat. Dito pa rin po sa Weekend Soundtrip kasama si Kuya Carlo with 12 minutes bago mag-alas 4.

bagong lipa. RGFM 105.5 Radyo Guapito with 13 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. And welcome to the final hour ng ating programa Weekend Soundtrip. Kasama pa rin ang inyong weekend buddy, si Kuya Carlo, dito po sa RGFM. Siyempre sa ating programa Weekend Soundtrip, paabutan natin ang happy birthday si Princess Zephania. Ayan, nagbe-birthday siya ngayon. Uy, Princess, happy, happy birthday to you. And also to Ma'am Claire Tarubago. Ayan, nagsa-celebrate si Princess ngayon dyan sa Impig, Sipukot. Good afternoon sa mga taga Sipukot. And also sa mga taga Lupi, Kamsur. Ayan. Good afternoon na. Maraming salamat for listening. Especially to Sir Glenn Leonardo, kay parang Glenn. Ayan. Again, maraming thank you. Alright, at syempre, yung mga nag-rabus mandaakan subago dyan sa Del Rosario National High School. Ayan, maraming salamat sa gabus po na nag-attender sa pamamayuya ni Sir Eric Ocbien. At sa ating text line pa rin, hi to Edlyn, to Judith, and to Benz. Galing kay Dennis ang pagbate ng Kalabanga. Naka-tune in daan sinungo dyan ako, RGFM. Thank you so much. To Salve, to La Lane, ayan. And to Lovely, galing kay Arnel ang pagbate. Nakatune in naman ang mga taga San Felipe dito sa Niagara City. Maraming thank you po. You can do the same. Maaari po kayo magpadala ninyong mga mensahe sa ating text line, 0956-170-8212. That's 0956-170-8212. Moving on with more of the hits. With 15 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon sa weekend soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: RG weekend sound trip.
0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.

Getting something from the QJ with their hit song, Sorry. 18 minutes after we hit 5 on the final stretch ng ating programa. Right here on RGFM 105.5 Radyo Guapito's Weekend Sound Trip. Together with your Kuya Carlo pa rin. Saying good afternoon and happy listening to Philip, to Mike, and to Ronel. Galing kay Mediara ang pagbate. Our friends are listening right there at Bombon. Maraming salamat sa mga taga Bombon. Good afternoon po. Also to Georgie, to Manuel, to Ian, and to Maria. Happy birthday daw kay Sherry. Galing kay Gabriel ang pagbate. Happy birthday, Sherry. And also maraming salamat, Gabriel. Diyan naman sa Pasakao Camsur. Hi kay Sir Ronel Remo. Ayan, and kay Sir William Bustamante. Ating mga dating kasamahan, ano, dyan sa Pasakao. Good afternoon sa inyo. Siyempre sa mga nagmamaneho po ngayon, ingat-ingat po. Mapunta sa inyong mga destinasyon. And siyempre yung mga suki natin dyan sa Naga City People's Mall. Good afternoon. Kumusta na lang po dyan sa inyo? And also sa mga dyan sa iba't ibang mga terminal, ano, kung mga pampublikong sasakyan, yung mga pampasaherong vehikulo. Ayan, good afternoon po sa inyo. Maraming thank you. At RGFM ang sa inyong ginigibong background sa mga oras po ini. Likewise sa mga security guards, saludo po ang RGFM sa mga security guards na naka-tuning po sa studio. Maraming thank you. At mga gasoline stations, kumusta po sa inyo. 19 after 5, moving on with more of the hits. Dito pa rin po sa Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5.

NPR Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kantidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
4: Radyo Guapito.

Ball number 11. Ngayon po, ipabalik natin ang ball number 11 upang mapasama muli sa nagtitrata at produksyon ng rules na nasa ating receive keeper para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Cost Customer's Choice Annual Awards.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: 105.5. We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Radyo Guapito.
2: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool
2: 105.5 Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito. RG Suave sa gabi.

RG, suave sa gabi. We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

GDR Naga City's coolest radio. Radio Gua Pito. Radio Gua.

Radio Guapito. I will survive without you.

KPR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kwapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: ko.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claim.
2: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay

0: Siram kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: Siram kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

0: yan ang tugtugan. Kopi ito. Relaxing favorites. Radyo Guapito.
1: 105.5. Enjoy the good vibrations on RG Golden Hits. Sundays, right here on 105.5 Radyo Guapito.

nang napapala ng mahilig sa boso. At tanda mo na kasi, eh may kilabot ka pa ba? Ang mabuti pa, eh magantsilyo ka na lang, mangusteng.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.

0: Radio Guapito.
1: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmat lamig ang pag-uusapan. Oh, totoo yan! Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka susulat sa blackboard. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmat lamig, P-A-U, Pau Liniment. Ginhawa talaga ang dulot ang Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, sobrang bilis natanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment, kapag ipinahid ko, nabifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga.
2: Kaya ugaliing magpahid ng Pau Liniment araw-araw. Dahil walang aw sa Pau.
3: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
4: For better life.
5: La la la la la.
6: Uy, madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
7: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
6: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan aki ko. O, diba, madi?
7: Ay, ano tawa niya kung nang inaaraman, madi?
6: Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun.
7: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
6: Tapos, abot kaya malampalan? Diba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
7: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
8: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
9: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
10: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.